0: Council.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
0: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na pud sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tanto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
2: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again, the Order City, 93.7 FM, Okinawa, and hey, we got 29 minutes after 8 o'clock. This is Kahel na Langit, some from Mackie. That's what's brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! O, shoutout muna. Dami-dami nag-text sa atin dito. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, ha? Magandang umaga kay, ano to, Pretty Idol George. Ayan, sabi ni Bernard. Ano din, dali. Mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coatings. Magandang umaga sa inyo, kina Bernard, kay Kenneth, Renato, Marlon, Naknak, Gilbert, Sancho. Salamat po sa inyong pakikinig. Yan, sana yung maganda naman ang iyong mga umaga dyan. Yan, Lodi Lia, good morning. Good morning from Consolacion. Yan, sino po ikaw doon sa Consolacion? Basta yung mga naminaw ka rin sa may Consolacion, ang magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Eto, mga taga-kamamanan, good morning kay Roxanne, Amacha, Lorimer Sakala, kay Candy Ato, kay Mercy Inday Mansueto, kay Nino and Sabel Bactong. Good morning! And to Camela Bentinio and BBQ Family, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yung driver ng AMK Abdul Taxi. Nakikinig sa atin ngayon si Jason Tesoro. Yun, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw, ha. Kaya din si Vincent Octubre ng Raptor Taxi Analu. Yan, mga imbuntag. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Alright. Time right now, we get 8:31 on the clock. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon. Alamin natin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yan si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. HBG Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Steel. Kanina, galing po akong Baloy. Maluwag naman po ang Baloy. Papunta po ng Kugman, papunta po ng Gusa. Andyan sa Gusa, Galaxy, at papunta ng Coastal Road. Stopan ko lang po yung mga sasakyan dyan. Nakadaan ako ng Lapasan Highway. Andyan sa Lapasan Highway, papunta po nga tayo ng CM Recto. May banggaan dyan, Jason, sa harap po ng intersection ng papunta po ng Kampalagar.
0: Agoy!
2: May banggaan dyan sa 4 na sasakyan namang.
0: Naku po!
2: Isang pick-up, isang POG, at 2 SUV. Naku, kaya naku. May build-up papunta po ng papasok po ng CM Recto sa ngayon kasi wala pa pong police

0: papunta po ng Marcos Bridge, lalo na po dito papunta po ng Carmen. Maluwag pa po sa ang mga daan sa ngayon, Jason.
1: Ayun, sige, sige. O siya, maraming maraming salamat. Da, sana yung magandang inyong mga umaga. Ingatan ang pagmamaneo at ingatan na inyong mga pasahero. Thank you very much. HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
0: Ayan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. Hard Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Hard FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Hard FM Road Traffic Alamin.
1: Better check your watch. It's time right now, 8:33. Times are brought to you by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus a previous formulation.
2: Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever. Birch Tree.

0: 92.7 Thunder FM kagaya the Oro City. 93.7 Thunder FM moving on. 43 after 8 o'clock. It's a cat sign for you. Touch. Oi, good morning. Ang ano to, J9 Taxi. Gatoda. Satoda. Jerry Quinto. J9 Taxi Agora. Magandang umaga po sa inyo. Shoutout, Jerry ka. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa inyo mga kinig dyan. Yung mga kauban diha o ng mga taxi drivers, shoutout po sa ila. Kaya maraming salamat. Ito pa, magandang umaga mga taga AliTech, GameTech, AliFiber, yan Patag Branch. Magandang umaga kina Merck, kay Arnel, Ricky, Brian, Angelo, kay Marjun, og sa kanilang OJT na si Ma'am Liza Charmaine, og Ma'am Jean. May buntag saan kay Ma'am Ching Amarile, ha? Nagaling kay Kent Edit. Dugay-dugay na dyan ko, walang naka-shoutout. Miss yung tanan mga DJs. Galing kay Kent. Magandang umaga. Ang ano to, si Ma'am Christine pala to. Ma'am Christine na Maramag. Magandang umaga po, Ma'am Christine. Orozco Bus number 25. Shoutout sa driver karon. Pinaka, ano to? Matiyanak. Tama ba to? Hindi ko alam kung ano meaning eh. Masahin ko na lang. Matiyanak sa Orozco. Paong Cabanias, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Tihanda Pita. Tara, mamimigay na po tayo ng bugas at groceries. Paminaw, paminaw, narito na ang ating draw. Ha? Mapiliin natin saan lugar tayo bubunot. Ruleta, select! Andito po yung aming studio sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard. O sa may Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! O, paminaw mga drivers! Puro tayong isa sa drabag sa driver. Tuara Taxi. Ang pangalan ng kanyang taxi ay Alia Abia Taxi. Ang pangalan ng driver ng Alia Abia Taxi na nakadaog ng bugas o groceries, Joel Taladro. Joel Taladro, congratulations. Ani na dali, magdala kang ID mo. Isama mo na yung ating first winner kanina, si Kenneth Torres ng Lapasan. So congratulations ha, Kenneth Torres at Joel Taladro ng Alia Abia Taxi. Congrats kayong dalawa, ang mga winners ko dito po sa ating program. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Marami pa tayong mga winners mamaya ha. Nabubunutin. Baka ikaw na ang mabunot natin later on. Samantala, itong pamimigay natin ng bigas ang ating The Price is Rise Overload hatid sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso gets more value. 8:46 on for another break. Be back with more. Stand by lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM kaganda or siri 93.7 FM bukid noon. Hey, that's Nikki for you. You'll be in my heart. You know, sakto-sakto. Para sa lahat ng mga nangangako dyan. Ano pa nga ba? Ito muna ha, sa lahat ng mga sweethearts natin, si, ano to, Danny, Tatay Danny na BB Jill Taxi. Magandang kumaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yung mga nag-message naman sa ating Facebook page, magandang kumaga kina Ma'am Roseline Nieles Lavistre. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Of, ano to, day of Tukalilangan, a road day. On the road now. Sabi niya, Tukalilangan, Waoko, Tabato, Baligdayon, Maanyag, Maramag. And of course, nakatuning daw sa kanilang car stereo, naka-hard FM. Wow, magandang kumaga. Amping, ha? Demsoy Robles, magandang kumaga rin. Maraming salamat sa pakikinig. At syempre, sa lahat po ng mga patuloy na nakikinig sa ating mga bosses, yung Orozco Boss, good morning. Maraming TY. Ako po magbabaalam na. Sa lahat po ng mga sweethearts natin na patuloy nag-aabang ng mga winners, ha? Yung ating draw, may patuloy po lamang po kayo sa inyong pakikinig. I'll see you guys again tomorrow, same time, alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga. Thank you so much! At tabayanan natin ang ating susunod na programa, ha? Ang ating News and From the Heart kasama naman at siya kapiling ninyo si George at siyempre pa si Dr. Heart. My name is Jason. Jason Steele na nagsasabi at naniniwala sa kasabihang walay ligon nga relasyon samtang buhi pa ang mga bigaon. Panahin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Pumirit ang panibagong fitness review sa International Criminal Court ang bagong talagang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa inihain ni Peter Haynes na kanyang iniling sa korte na tingnan ang lagay ng kalusugan ng dating Pangulo para dumalo sa mga pagdinig. Nakikita mismo niya na tuluyan nang humihina ang kalusugan ni FPRRD. Sakaling nakitang may sapat na lakas ang dating Pangulo para sa pagdinig, ay mahalaga na bigyan sila ng sapat na panahon para maghanda. Magugunita ang unang ibinasura ng ICC ang mosyon ng panig ng dating Pangulo kung saan ay diniklara silang mentally at physically fit para humarap sa pre-trial proceedings. Ito po, Sinel Arishaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. We're gonna be lost in love this Monday. Hi, hello, good morning. Magandang araw, magandang umaga sa lahat ng mga sweethearts natin na nakikinig ngayon. O, kasi may nakikinig sa atin through our online application na sa ibang, ano, ibang side ng planeta. Happy day, happy Monday po sa ating lahat. This is George and welcome. Tayo po ngayon ay mag-i-inlovean dito sa ating programang Music from the Heart. We're gonna be up till 11 o'clock. At hindi mawawala, alam niyo yan, hindi talaga mawawala ang ating question of the heart na talaga namang inaabangan. Eto na, i-ready na yung mga cellphones because our question of the heart goes, kaya nga bang magmahal ng puso ng sabay? Kaya nga ba? Ulitin ko, kaya nga ba magmahal ng puso ng sabay? Diba, mapapa... papakanta ka na lang ng sana dalawa ang puso ko. Pero, yeah, we've been talking about that in the past few episodes about pwede bang magmahal ng higit pa sa isa? Eto naman, pwede bang sabay? Oo, sabay magmahal. Kaya naman, kung may thoughts kayo, karanasan, well, I'd love to hear those. Please do send it over sa ating text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Samahan ako, 9:13 on the clock. Let's enjoy this song. Bojess, Love Gravity. Sana, sana dalawa ang puso ko. Pero, sabay ko kayong minamahal eh. Ay, naku, paano nga ba? Yan ang ating pag-uusapan, samahan ako. Dito lang, sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Join a fun run for a cause. Eagles Week Fun Run in June 21, 2026 at Kiosko Kagawasan Divisoria, Cagayan de Oro City. This event isn't just about fitness. It's all for a good cause. Aiming to raise funds in support of the House of Hope. Choose your challenge. 3K, 5K, or 10K and run your way to amazing rewards. Cash prizes await the top 3 finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line and let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Arts FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:32 ang ating oras. Ogi da pogi. Kung sakali man na magmahal tayo ng sabay. Kasi ang ating question of the heart goes, pwede nga ba, kaya nga bang sabay magmahal ang puso natin? By the way, this is George giving you that mind-boggling question. And heartwarming, I'm looking forward for a heartwarming answer. Ayan sa inyo. Naku, marami tayo, medyo malalim itong topic na ito. Dito tayo sa ating programang Music from the Heart, ha? Lunes na Lunes, gipalabad na ni Georgine yung mga ulo. Well, according sa aking nabasa, kasi nga, di ba, mahiwaga ang puso, mahiwaga ang pag-ibig. Even science can't explain why. Pero according dito, oo, posibleng magmahal ng higit sa isa. Pero magkaiba ang lalim, dahilan at klase ng pagmamahal na nararamdaman natin sa bawat tao. Minsan kasi, may taong nagbibigay ng peace of mind, habang may isa namang nagbibigay ng excitement o comfort. Pero hindi ibig sabihin noon na pareho silang mahal sa parehong paraan. Madalas may isa kung kang mas pinipili, mas inuuna, o mas handang ipaglaban. Grabe yan, no? So,

0: Imposible. O, sige, basa tayo ng mensahe dito. Medyo may malalim dito na tanong. Hi to 0768. Ay, makinig kayo ha, makinig kayo. Sabi ni Ben Aringo, shoutout na ako ang babae nga naghatag sa ako o dako nga pagsulay. George, grabe ka sakit. Gabiyaan ra kog kalit, wala ko kabalo og unsay rason. George, ngayon kog advice sa inyo ni Dr. Hart. Siguro may tabo dyan na siguro nga pwede duha. Kay basintuan na to siya sa isa. Aray ko. Sakit man ay, di may kog. Huwag sutra ba? Unta, magkita pa may sakit kaayo. Naitabo. Ato pang Friday, medyo fresh pa. At talagang, huwag na lang natin banggitin ang pangalan ha. Di ba, Ben? Oh, wow. Fresh na fresh pa yan. So, nasa stage ka pa of acceptance. Nasa stage of grieving ka pa. So, parang sinasabi mo dun sa sarili mo, hindi ko na alam kung bakit ito nangyayari o deserve ko ba ito. Teka lang po ah. May tumatawag. Teka lang po. Ayan, oo. Kasi minsan may mga bagay na nangyayari. Hindi ko alam kung anong rason ng inyong paghiwalayan or kung ano man yung nangyari noong Friday. Pero ito pag-uusapan natin. Let's hear also some things from our listeners. Ang sa akin lang, kapit ka lang dyan. Okay? Kapit ka lang. Trust the process. At mamaya, pag-uusapan pa natin yan. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 934. Magbabalik ako. You keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawe Function Hall, East Kibawe, Kibawe, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
2: Patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Hanggang kailan, maski duha na mo, tulo o pat, sabay-sabay na minamahal, grabe naman puso yan. Grabe naman ang love na yan. Kaya ba? Yun yung tanong natin, ha? Sa mga kaka-tune in lang, kaya nga bang umibig ng, you know, more than once, nasabay? Yung sabay talaga, ha? Mahal mo siya, eto, mahal mo si Flor, o tapos, mahal mo din si Marie, o yung mga ganun, ganung example. Ay, naku, Angeline Quinto. By the way, hanggang kailan kita iibigin? That song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever. Versus previous formulation. Eto, balikan natin si ano. Gusto ko to. Yung mga parang storytelling na ba? Oo, kasi sabi niya, naku, Georgia, sorry Heart FM, share lang ginako ni nga problema kay... Hindi na ako makaya. O, dili ko kakuha sa inyo advice. Gailaka ko sa taxi now. Ayun. Para nasaktan daw siya sa kanta ni Angeline. Eto si Ben, no? Si Ben Aringo. Siya po yung ating texter. O, dahil nga daw, parang nung Friday lang. O, hindi ko alam eh. Sige, kwentuhan mo muna kami. Bigyan mo kami ng background. Sa kaya mo lang ma-share, Ben. Ano ba yung sinabi niya? Na reason. O, sige, sige. O, bakit nangyari ito? Kasi syempre, wala pong madali na breakup. Walang breakup na hindi tayo nasasaktan. Sige nga, sabihan niyo ako. May breakup ba na wala nasasaktan? Sige daw, be. O, di ba wala? So... Somehow, right now, siguro, andun ka pa, may ano yun eh, sabi nga nila, the stage of healing is when you first, andun pa eh, denial ka pa eh, andun pa yung mga tanong eh, bakit nangyari to? Bakit niya ako iniwan? Hindi ba ako sapat? Unti-unti yan, Ben. Sunod niyan is acceptance eh. Tatanggapin mo... Eto na, natanggap ko na unti-unti. Everyday, nasasanay na ako na wala siya. Nasasanay na ako na walang good morning sa kanya. Di pangatlo, ito na yung healing stage mo where you focus on yourself, focus on your goals, and we'll never know. Di ba? Baka may someone along the way. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero sa mga sweethearts ko na gustong may i-advise kay Ben, yeah, let me know. E-text nyo kami. Speaking of, eto muna, 3053, greetings from Kabanday Machine Shop. Dira sa May Tagulwan, nabina sila Jokol, si Jethro, si Josiel, si Dodong, si Marlon, og si Yuri. Maraming salamat. Have a great day to you too. Sabi naman ng mga sweethearts natin, dyan sa Zone 8 Carmen, Santa Cruz Village. Para sa akin, George, hindi pwede magmahal ng dalawa, ng sabay. Tandaan, isa lang ang puso natin. Kaya dapat isa lang kung may kilala kang tao na nagmamahal na higit pa sa isa o dalawa. Anong klaseng... anong klaseng H siya? Oo, octopus or earthworm? Octopus kasi may 8 arms and earthworms has 2 hearts. Oh, hi na lang, Mr. Writer. Sige, pag-uusapan natin yan. Ako, kayo talaga. May mga tao kasi talagang umaapaw ang pag-ibig siguro, ano? But anyways, let's talk more about that. Umiinit ang ating usapan. Keep your messages coming. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. We got 8 more minutes before we hit 10. I'll be back. Stick with me right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDO Idol. Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. If I ever fall in love again, okay lang yan, Ben. That song is for you. Anyway, it's 10:17 and the time check is brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Grabe naman, makabagbag damdami naman itong mga kwento ninyo. Maraming salamat sa inyong pag-share, ha. Alam nyo, nakataba ng puso kasi meaning you interact, you can relate to our question of the heart. O, sabi dito ni 1954, for me, yes, pwede kong sabayan ang love ko sa mga anak ko at sa asawa ko at sa pamilya ko. Pero kung sa ibang tao, naku, ibang usapan na yan, George. No? Ibang usapan na talaga yan. Damsoiro, bless maayong bayong buntag. Thank you for always tuning in. Also, I'd like to say hi and hello sa mga sweethearts natin. Diyan sa, ito na-miss ko to eh. O mga technician ng Game Tech on the Fiber, lahat ng mga staff and crew nila. O sina Gwapong Merc Arnel, Ricky, Brian, Angelo Marjun, sa kanilang OGT na si Ma'am Liza Charmaine o si Ma'am Jean, pati kay Ma'am Ching Amarilie and Uncle Pisho. Ayan, magandang umaga, 8706, si Kent Edith. Uy, thank you ha. Ngayon nandiyon may ka-text George. Wala problema. Ang importante, lagi kayong naka-Heart FM. 0014, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan, si 5293, shout out sa kanyang driver sa bus number 25, si Ihong. Di ba? Pinakamantsyanag sa Orozco. Sa kanilang pao na si Cabanyas kayo talaga. Gusto ko yung mga nilalagyan nyo ng mga ano, nickname. Yung mga kakilala ninyo. Anyways, here we go. We're talking about sa pwede nga bang sabay? Kaya nga ba? O na sabay magmahal yung ating puso, yung tumitibok-tibok na puso natin. Nako, situation-wise, maaari naman, technically, yes. You can, pero yung isa, alam mo, dalawa yan eh. Hindi pagmamahal yung isa. Ang tawag doon, infatuation or attraction. Well, attracted ka lang sa kanya. Kasi, sabi nga natin, di ba, human as we are, minsan nauumay tayo, minsan gusto nating tumikim ng ibang ulam. Di ba? Yung mga tipong adobo ka na adobo ngayon. Pero next naman, gusto ko magsinigang. Yung mga ganun. Yung mga ganung mindset, yung mga ganung ideology. Kaya minsan, nakikita mo yung idea mo doon sa isang tao. Kaya ka attracted sa kanya. Might as well, hindi yun pag-ibig. Diba? Yan ang ating pag-uusapan more and more. Keep your texts and your thoughts coming. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, 1019. Magbabalik ako. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw. Pagtatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Your moment.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Ay, it's still a good morning, kahit mabigat ang ating question of the heart. This is George, and you're stuck with me. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Be my number two. Papayag ka ba? Number two ka lang. Naku, Joe Jackson right there. By the way, that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 cents lang. SRP per baso. Bili na. Diba? Naku. Eto, may mga tanong pa din itong si 0768. Yung tipong kinakwestiyon na din niya yung kanyang sarili. Yun, normal yun ha. Oh, normal yan. Kaya, eto, basta, when you go through the process, when you go through the, yung panahon, sige lang, maghihilom ka din. Yung mga question mo, unti-unti ang masasagot. Alam mo, sabi nga nila, madaling sabihin eh. Di George, dali ra kayo mag-advise? Oo, sa mga taong nag-go through na mga ganito. Nako, ang lagi nating sinasabi ay, nako, makarecover ra ka. O, ipagdasal mo lang yan. Pero, nakakalimutan din na.

0: natin, yung tinatawag nating empathy, that we are in the person's shoes, it ain't gonna be easy. Let them feel the pain, let them heal in their own face. Kung kailangan mong sumigaw, umiyak, eh, total, naka-ano ka naman, di ba? Punta ka sa isang lugar, yeah, madalas ko itong ginagawa kapag lalo na kapag, you know, nababurn out tayo sa mga bagay. You go somewhere that you can shout your heart out. You go somewhere where you can cry. I-feel mo lang siya. Diba? Unti-unting mawawala din yan. Unti-unti mag-heal ka. The next day, ganun pa din. Mararamdaman mo din yan. Siyempre, hindi madali. Pero at least, diba? Nailabas mo pa konti-konti. And then by the grace of our Lord, i-guide ka niya all throughout the process. Tapos masasabi mo, worth it. Worth it ang tanan. Diba? Ang lalim naman nun. Oo, 4268, happy morning, George. Oy, 6 na minaw na mi sa imo. Oo, sa imong programa. Hi to the Gales family, Mami Elaine, Sir Glenn, Sir Nicholas, and to Ma'am Janine, Maing Buntag. 3916, Jason Tisuro, magandang morning. 5574. Happy morning, George. Grabe kainit ng morning. O nga, ano? O, hi sa mga silingan sa Kamamanan, kay Ma'am Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and BBQ family. Maraming salamat. I love you, Mami Amy, and Near Miles. Eto, sa ating Facebook page, let's hear this one out from Jean Garcia Candia. Sabi niya, para sa akin, hindi ko kaya magmahal ng sabay. Isa lang dapat, mahalin. Sabi niya, bilin lang yan ng ating puong may kapala. Just like saying, you cannot serve two masters at the same time. Although, yung ibang tao kayang gawin ang magmahal ng sabay, sila ay walang loyalty sa partner. Tama naman po yun. Thank you, Ma'am Jean, and to the rest of the Candia family na lagi nakikinig. Maraming salamat po. Hala, padayon ta. Let's talk about, you know, being heart as it is. Yung puso, pwede ba magmahal ng sabay? Pwede mo bang mahalin sila ng sabay? Hindi yung paano ha. Mahal talaga yung mahal na mahal. Sige, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM. 92.7- Cagayan de Oro City. Magbabalik ako. Keep it right here. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, Magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: With heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7. Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukid noon. 10 more minutes before we hit 11 o'clock. Hey, sweethearts. By the way, the time check was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o grunge. Muna may pod ang break ni mo. Hi to Fragman Taxi. Lagi nakikinig Sir Anthony Pania. Magandang morning. Shout out sa Sambaan o Sumikat family sa may Makabanan. Maraming maraming salamat. Di ba nag-iisip kayo? Nalabad sa ulo sa imong question, George Oy. Pati sa heart. Sakit sa heart. Kasi nga naman, pwede ba daw sabay na, you know, mahalin ang higit pa sa isang tao. You know, sabi nga sa kanta, I'll say goodbye for the two of us kasi mas mahal ko yung isa. Hala, what if ganun ang mangyayari? Kaya nga, kapag ako, perspective ko lang naman, si George lang naman ito, kapag nagmamahal tayo, make sure tayo na wala tayong kaagaw. Wala tayong, ano, alam mo yun, yung parang, ito yung gift ng Panginoon, lalo na sa mga kababaihan. Naku, aminin, yung tinatawag natin women's instinct o yung hunch, kutob, na parang, there's something talaga eh. Kahit pa all out naman siya, nakikita ko naman, pero there's something, I don't know, something's not giving, na para bang may, diba? Yun pala, may, ano pala yun, may someone else. Ay, huwag tayong ganun. Let's not be number two. Di ba, Mami Marilyn? Oh, tumatango-tango si Mami. Shout out sa bagong open na laundry shop dyan sa may Vamenta, Boulevard Zone 2 Carmen, sina Lady Lynn Orvista, at si Michelle Amplayo sa may Lady Bag Laundry. Thank you, Mami Marilyn. Grabe yan si Mami. Nako, eto si Kuya Noel naman. Hi to, uy, marami to. Sige, Kuya, I'll take note of these information. Yung mga taxi drivers natin, ha, na gustong sumali sa ating The Price is Rise. Go ahead and send your name, contact number, and the name of your taxi. Alright, alright. Yun lang naman ang kailangan namin para makasali kayo. It is now 10:52. Pause muna sa usaping pag-ibig. Let's go! Mamigay na biyaya sa The Price is Rise Overload. Ready na ang ruleta? Ready na din ako. Kaya naman, mamigay na tayo. Ikot! Umiikot ang ating ruleta. Ayan na siya. And for this round, dito po tayo napatigil sa Barangay Bonbon. Oy, Barangay Bonbon. Akin na yung Dropbox na eh. Thank you, thank you. At ang nabunot mula sa Barangay Bonbon. Congratulations, Maria Corazon Modesto. Diba, mula sa Zone 5 pala, Barangay Bonbon ang kanyang address. Congratulations. Punta na dito sa 5th floor, FICO Admin Building. Magdala ng ID, ha, huwag kalilimutan yan. Dito na po tayo katabi ng West City Central School along Vamenta Boulevard, Carmen, para makuha ang inyong premyo. At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako. Ah, let me play my last final set of songs for this morning. Keep it right here sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. All the love in the world. We all need that. I need that. You need that. Kaya naman, tayo ay mag-spread love lang at hindi virus. Yan ang lagi kong paalala, mga sweethearts. And 2 minutes more. Mago po mag-alas 11 ng umaga. You know, it's time for me. It's hey time to wrap up the show. Ako po ay sobrang masaya. Maraming salamat for joining me. Oh, all throughout the program, sa mga nag-share ng kanilang mga thoughts. Oh, yung kanilang mga pamensahe doon sa ating question of the heart. Pwede nga ba? Kaya nga bang sabay magmahal ng puso? Pwede naman. Ako, naniniwala ako, posible siya. Kasi yung tao naman may mata. Tapos may ano pa yan, may mga feelings and emotions that is getting, you know, beating around the bush whenever we have someone na attracted tayo. Yun nga lang, akala natin love. Di pala yun love. Iba pala yun. Yung magmahal. Sa palagay ko, may lalamang talaga. Mahal mo yung dalawa, pero may isa dyan na lamang na lamang. Diba? Naniwala ba kayo doon? Pero kung ikaw naman, ay kung nasa sitwasyon ka ngayon na nagmamahal ka ng dalawang tao, i-assess mo yung sarili mo. You need to make sure, pagmamahal nga ba ito? Oo, before you conclude into something that might this, you know, this disrupt or destroy a good relationship. Huwag nating hayaan yun. Okay? Hi muna kay 9159. Greet lang na ako ni Rene, Torco, si Glenn, o si Odo. O sa kanilang gwapo nga contractor na si Mateo. Listening from San Isidro, Hingoog. Kada adlaw. Galanog-lanog ang Heart FM. Maraming salamat po. Uy, abot tayo doon, no? Nako. Sweethearts, bukas ulit ha. Music from the Heart. 9 a.m. to 11 a.m. At mamaya, catch me doon sa ating Dear Heart. Another round of love songs for you. Baka bukas. O, diba? O, alam ko may na-miss tayo today. Basta, abang kayo mga sweethearts ha. This has been George and Harvey Storm will be taking over para sa kanyang programang Heartbeats. Kaya naman, maraming salamat. At manatili kayo nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you later.

0: Vowels Day Script with Celos. Anyway, that time check was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At saka, kumusta? Happy Monday, everyone. Gising na ba yung Celosa dyan? At saka, naka-tune in na ba yung Celosa dyan? Anyway, normal lang, lang naman, di ba, magselos. Kung totoo yung dahilan, di ba? Uy, may pa-birthday greetings dito, ha? Happy, happy birthday sa kanyang dakilang anak, si ate lover girl, Jeremy Joanne. Oy. God bless kanunay Jeremy Joan. Happy, happy birthday to you. Tsaka sa mga kasabayan, mag-birthday ka ngayon ni Jeremy. Happy, happy birthday to all of you, mga sweethearts. Ha? Good morning kay Paring Dimsoy. And of course, yung ating mga sweethearts ngayon sa 787 Laundry Shop. Good morning kay Janet Hidalgo and also kay Zoe Veralio. Always nakikinig dito sa atin. At saka yung mga sweethearts din natin sa BBQ family, ha. Si Lorimer Sakala. At saka sa kanyang mga cousin, si Camila Bentilo, si Roxanne Macha. Og sa lahat ng mga taga-Kamamanan daw, especially ang BBQ family, good morning to all of you. Good morning din kay Mayor Miles, ha. At of course, ang ating mga sweethearts. Dati pa to, mga solid to, ha. Diyan po sa may Edin Solis, sa lahat ng mga staff nila, galanog-lanog, everyday, ang Heart FM. Nako, maraming salamat sa inyo niya, ha? Basi makabalik mi diya, one of these days, kami ni George. Mag-group date mi din, ha? Sarap ng pizza nila, in fairness, ha? Maraming salamat once again sa ating mga guwapo-guwapang staff sa Edin Solis. Shoutout po sa inyong lahat at saka happy Monday po, ha? Anyway, para sa inyong mga pabate, don't forget 0917-1579-927. Di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 11:37, ako'y magbabalik pa, tutok lang always dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 71 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
10: 92.7. This is Heart FM.
11: Hey, it's midday.
12: Feel your heart
11: with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 32.7 Heart FM Cagayan, the oral 93.7 Heart FM Bukid Noon. Oras natin, alas 11:50 na. Batiin natin ng happy listening ha, si Wilson Lopez ng Berman Taxi, at saka happy birthday din sa cousin po ni Mommy Faith at saka ni Daddy Fern. Diyan po sa May Kamigin ha, happy birthday kay Chukoy. Oh, maraming salamat din Mommy Faith at saka kay Daddy Fern. At batiin na din natin ha, yung mga nurses dyan at saka mga doctors sa may NMMC. Shoutout po sa inyong lahat. Happy listening po sa inyo. And also kay Demsoy. Mga yung utos sa inyo, Demsoy. Mga kauban niya dyan sa may JRS Maramag. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Puncian Quezon. Sa may Quezon Public Market. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. Enjoy lang sa ating music. Para at least mag-enjoy din yung Monday natin. Alright? Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart. 93.7.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawe Function Hall, East Kibawe, Kibawe, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: San Miguel Brewery Incorporated present Chaga Session.
7: The radio show spin-off.
6: Chaga Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
7: Chada Session.
6: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
7: at KL Clubhouse.
6: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
8: Pirate Island Sound Design,
6: Tunug Chada, and Killside Productions.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10 na wala pang pinal na desisyon kaugnay sa mungkahing taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Ayon kay Atty. Maulana Ahmad III, Record Officer ng LTFRB 10, sinabi nito hinihintay pa nila magiging pinal na direktiba ng pamahalaan hinggil sa naturang usapin. Binigyan din ng LTFRB 10 na nagpapatuloy ang mga programang tulong para sa transport sector kabilang ang fuel subsidy, 10 pesos fare discount at service contracting program para makatulong sa mga tsuper at operator. Samantalang hinimok ng ahensya ang mga pasahero na kung may ekstrang bariya ay maaari itong kusang loob na ibigay sa mga tsupera bilang simpleng dagdag suporta. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:18 ang oras natin. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Second hour stretch na po. At saka final hour na po tayo sa ating programang Heartbeats on a Monday at 18 po ng buwan ng Mayo 2026. And of course, kasama nyo on a Monday, RB Stone. Dapat masaya tayo ha, na pagbalik ng trabaho right after a short break over the weekend. And kumusta kayo dyan? How's it going? Batiin natin ng happy happenings si Mommy Marilyn. And of course, may happy birthday greetings sa kanyang angel mate sa MCH Angels. Happy, happy birthday kay Ma'am Odette De Leon dyan po sa may Apoville Subdivision, Bulua. At saka hi din kay Lota, Loida, Bingping, Ganga, Layden, Angel, Ditas, Doc Norms. And of course kay Mommy M. Happy, happy listening po sa inyo. Happy, happy lunchtime din kay Silver. And also sa ating mga kaibigan dyan sa may CDO, Papel Republic. Kay Christine Jean, happy birthday to you. Ay, happy birthday, happy listening lang. Eto kay happy birthday kay Jeremy Joanne. Maraming maraming salamat ha. Kay Faith and Fern, happy happy listening po sa inyo. At saka sa mga nurses natin sa NMMC. Ating mga gwardiya ngayon, no? Mga SG na to ha. Uy, way, magduka-duka diya. Inom tagkape. 12:19 oras natin. Babalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Makain pa ngayon? Ako, grabe. Oh, hungit lang ng hungit. Enjoy your lafangan. At eto, batiin natin ha. Oh, yung mga kaibigan natin ngayon dyan sa may Gusa. Oh, dyan sa may Gusa, Ladao, RM Station. Maraming salamat ha. Nagbutog-butog yun daw ang Heart FM. At saka batiin natin ang happy listening. Si Grace Maniac. At saka shoutout din sa kanyang husband na si Robert Maniac. Oh, nakikinig sila sa atin ngayon ha. We'll try to play your song later, Grace ha. Maraming salamat. At nagparamdam kayo dyan sa may Gusa. At yung mga kumakain, humihigop ng mainit na RM dyan ngayon sa may Ladao RM Station. O makabalik kami dyan ha. O, magpapakilala kami para na may unlimited sabaw. Happy listening po sa inyo. And of course, batiin natin ng happy birthday. Advance happy birthday ha. Ang ating mother of all season, si Vera. Vera! Happy birthday to you. Sagot na ni Grace, Silver Grace, yung ano ba yun? Yung turon. O, bukas, magpapadala ng turon si Grace. Maraming salamat sa iyo, Silver, ha? And hi then, at saka happy birthday din kay Jeremy Joan. And of course, batiin natin ng happy listening, ha? Maraming salamat po kay Sir Nicholas Gales. And of course, sa kanyang may bahay na si Mommy Elaine Gales. O, meron silang munting grasya na inabot dito, ha? Ako, maraming salamat. Paldo to si, Sir Nicholas Gales, ha? Happy listening po. Anyway, honest natin, 12:38, magbabalik ako with the music from Justin Timberlake. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Kami ni naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday.
10: Feel your heart
8: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin 12:51. Sabrina Carpenter with Espresso, and that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayong mga taxi driver. Oh, bahulay sa ha. Tapos balik naman wadwad mamaya. Hi din sa ating mga Grab drivers, ang ating mga Donsal drivers, and of course, yung suking-suki na sinasakyan ni Sir Efren Wayan, ha. Yung mga minibus na biyaheng City Homes, Malanang, Upol. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ito na po ang ating The Price is Rise Overload. Muling iikot na po ang ating Magic Roulette para kukuha muli ng ating swerteng sweethearts na mananalo po ng bigas at saka grocery item. Eto po, dito tayo huminto sa may barangay Ipunan. Bunod na tayo dito. Galing dyan sa may Bulaw, Barangay Ipunan. Congratulations kay Family Grace Mabagal. Family Grace Mabagal ng Bulaw, Barangay Ipunan. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas. Napakaswerte. Magdala lang ng ID, ha. Punta ka lang dito sa aming impilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vomenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:53 oras natin. Magbabalik pa ako with the music from the script. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos regados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 2 minutes after 1 o'clock. So everyone's lucky kasi susunod na po si George sa programa niyang Dear Heart. And of course, punong-puno na naman ng mga love songs. And before I play you my last song, happy listening nga pala kay Jessa Camarista. At saka pa shoutout daw sa kanyang mama at saka papa na kikinig sa atin ngayon. And hi din kay Mylene. Happy listening and welcome back. Ating mga kaibigan dyan sa may Bukidnon, dyan sa may Damulog. Happy listening to all of you, mga sweethearts. Anyway, here's now my last song from Edwin McCain with I'll Be. More of your favorite love songs coming right up sa programang Dear Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

Okay, may adlaw sa kinatong tanan, mahigala, ninasap kita sa atong naandang programa sa matag-adlaw ang inyong mabati diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Kinilanggapon yung higala si Kuya Earn, maging uban kaninyo sabay na usab sa paghatag og laing pagtagad, paghatag og kinabuhi sa usa ka tampo nga giasoy o gisugilon diri kanato sa usa ka lalaki nga si Andro. Nga lumulupyo kini ang ilang lugar sakop sa Zamboanga del Norte. Andro, salamat sa kaaging imong giasoy diri kanato, no? Ato lang kining paningkabutan, no? Nga matagaan kining insaktong kinabuhi para masabtan sa atong mga listeners. Salamat sa tanan ato mga tigpaminaw. Kumusta-kumusta ang tanan? Nakapangapi na ba mo din ha? O nagmintin pa ba mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon? Manginaot ko mahigala nga mintin lang gihapon, no? Padayon yung pagsalig kay kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ibalo ko nga makatabang kini sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kaya abin ninyo mahigala, ako nagkatabang sa inyo ha mahigala, labi na nakasinati ka maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Makatabang atong Capricorn mahigala. Kay kapoy baya ang lawas nga walay saktong tulog? Kinahanglan baya kuno matud pa nga ang tulog ito sa katao? 8 hours dapat. Condition gid atong lawas niya na mahigala. Pero muraong nagi mga pipila na to ka mga higala nga dili ni gid makahimo ni ana. Ang uban tagtuha na lang ka oras. Usay ta usa ka oras tunga kay tuan na sa kadlaw na katulog. Sayo siya nga mihigda alas 9 alas 10 pero kadlaw na nakatulog kay ngano. Ingon pa nila basin may tukar ang insomnia. Maglisod na gid siyag tulog kay ang uban maingon pod nga idara na. Mga higala, ayaw niyo pasagdi. Kung nanatay edad o ang tukar ang itong insomnia, ayaw pasagdi. Kanang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mao na ikatabang niya kanato kung nakasinati ta ang maglisod sa pagkatulog. Timpla lang kag tunga lang sa kutsara, imintin lang sa matag adlaw o sa usa ka adlaw kaduha ka mga pi. Dako na nagtabang sa imuha. Tunga lang sa kutsara nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nara sa imo imong asukaran gamay, butangan mo gatas basta kay naay Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog kay kapoy yung sa katao nga walay tulog, kulang og tulog. Hantun magkababa ang atong immune system. Hantun nga dali kita takbuyan o mga delikadong sakit. Muna itong bantayan may gala, no? Na maglisod ng tagproteksyon sa atong kauglingon nga dili ta matakbuyan o sakit tungod kay luya ta. Ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon makatabang. O sa mga tao usab nga walay klaro ang pagbawas o pagpagawas ilang hugaw sa matag-adlaw. Importante ka na may gala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Bahalag sa isa kaadlaw, kaisa ba o kaduha, makapagawas lang ito. Kay dili maayo tagpila kaadlaw una kita makapagawas atong hugaw. Madaot atong tinae madugay. Matingala na lang ta nga nadaot atong tinae nga wala man tayong bisyo. Dili man ta mo inom. Nya, dili ta mapasaran sa kaon kay dagantag pagkaon sa balay. Pero nga no nagkadaot atong tinae. Tungod na sa hugaw, tagpila kaadlaw una ni mo siya ipagawas. Kay naandan na ninyo. Kinanglan ang ando nato mahigala matag-adlaw gyud kita magpagawas sa atong hugaw. Hinluan nato kanunay atong lawas. Pinaagi pud sa pag-ihi, no? Kung maminti nato ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kung mutisting mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ikumpleto na lang pangalan. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makita po nimo usa ka pouch. Pouch na siya mahigala. O niya na ay 200 grams. Ang color niya may pagka black, gold, yellow. Niya na picture niya nga mais, malunggay og mangustin o mag nga baso nga naikapi. Napod kita'y gagmay 110 grams no, nga Capricorn. Pagpalitin mo niya na makita mo ang pangalan no? Rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Wala na'y chemicals nga sagol na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon may gala. Kung magpa-check up ka sa doktor kay nakay gibati, muingon ang doktor nga bawal sa semo ang kapi. Dili na apil ng atong Capricorn nga gibot pasabot sa doktor. Nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Dili na siya kay pure organic man na. Dili susama sa uban kapi nga bawal gito siya. Mahinaot ko mahigala inyo na sabtan, no? Ay mo kabala ka pagmintin sa atong Capricorn kay makahatag ka nagmayong benepisyo sa atong lawas sa tibuok pamilya. Gikan sa mga bata hantud sa mga ginikanan. Pwede mo ni ana, ha? Nagtunga lang sa kutsara. Dako na kay nagkatabang sa matag-adlaw. Labi nagbuntag hapon.
makasib mo mga silingan, makasib gin mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Dili na siya tibag ha, powder yun nga na sa pouch, ngayon yung sandok kung sa inyong kutsara. Tagtunga lang sa kutsara, nagkantinan lang nag 4 pesos o 5 pesos kada timpla ninyo. Napakita yung usa ka product nga Orion Herbal Liniment Oil. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil may gala, duha kini siya kaklase. Kining usa, green ang taklob. Ang isa po, orange ang taklob. Kining green ang taklob, mga pure herbal gud ang anaaka niya. Unya, dili ka man ni maong haplas. Humot nun siya mahigala kung imo siyang hihaplas. Unya, makatabang siya sa mga adunay mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis. Kinahanglan mga buntis, mag Orion Herbal Liniment Oil para mahilig kayo sa panuhot. Kay sakit yun ang pagpanganak ng kargadog panuhot. Hibalo na mo ni anak, labi na kung pila na kaanak ninyo. Pero kung mamintin ninyong Orion Herbal Liniment Oil, dali ra kayo ipakatawin yung bata, basta plastado lang. Tungod sa Orion, nga dili mo makabaton o panuhot. Nga, labaw sa tanan, protektado pag ita sa lamok dinggi. Di ginakadol ang lamok dinggi may galat tungod sa citronella nga naasa atong Orion, kining herbal nga citronella. No? Di ginakadol. Muna nga, mahaplasan ninyo mga bata, bisang kita mga hamtong, di ginaka-attack ang mga lamok. Kung masaman po kasimba ko, matambalan mong Orion, mabutangan mong Orion mong samat, di ginakadol ng mga langaw o lungit niya. Kusog mangot ko sa samad, may infection ba? No? Madako siya. Nadali po siyang maayo kay nasa himag oil extract ang atong Orion. Mahinaot ko mahigalangan nyo na sabtan, puro ginaherbal ng green na taklob, puro na herbal. O pwede sa mga katol-katol, mga allergy sa panit, o mga bukol, o matagtiki, o kaunggo. Pwede na siya ka ng mga, nga na, pwede na niyo butang gapas, nga na Orion, kaya mga bukol, o na almoranas. Ay mo katingalang, nagbalik-balik na sa almoranas matag-adlaw, kaya maugin na iyang matabangan mahigala. Basta sa external lang apart, dakong tabang ang atong Orion nga green ang taklob. Mga kaspa sa ulo nga maglisod mo sa pagtanggal tungod sa gigamit niyo nga shampoo o mga balakubak, testing sa Orion Herbal Liniment Oil. Tanggalo niya na. Nanay nakatesting niya na mahigala, no? Okay? Mahinaot ko na sabtan niyo mahigala. Di rin sabtan sa kanang napaakan o mga irog iring na irabis na mahigala. Pwede mawala ang kangol-ngol o saman maayo sa atong Orion nga green ang taklob, pero ayaw mo kumpiyansa sa pinaakan sa irog iring kay ang rabis dili na matabangan sa atong Orion. Tunay-tunay lang gini ato mahigala. Ako, mayingong yuko nga, magpa-injectin mong anti-rabis. Ha? Nga na gini mahigala. Balag maayon ang saman sa pinakal tungod sa Orion, nagibutangan ninyo, mawang kangulngol, magpa-injectin mong anti-rabis. Mahinaot ko mahigala ngayon yung nasabtan. Kung diripunta sa orange, kining orange, pag-massage lang gini mahigala. Pareha lang yapon sila sa green ang taklob. Pwede po di-massage ang green ang taklob, panghilot, maura po ang orange ang taklob. Ang nakadiferensya sa ilaha, nakalai sila, para sila pangalan, Orion, green ang taklob sa katong dagang kagamitan, orange ang isa, nga pang-massage, may pagkamintol, may pagkabugnaw ang orange ang taklob. Mao na siya mahigala. Kaya natin mga higala nga mahiligid sa mintol ug bugnaw nga haplas. Mao na gipaiguan sa kumpanya sa atong Orion, nga matagaan ug pagtagad ang mga higala nato dinha nga mahilig sa mintulog bugnaw. Kamulay magpunto may gala, no? Pwede gani nga kananduhan na sa inyong balay ang green ang taklog nga nagkagamitan o ang orange nga may pagkamintol, may pagkabugnaw para dili na mo mahasol kung kinahanglan yung orange ang taklog na nadaan sa inyong balay. Kung kinahanglan po nimo ang green nga taklog nga Orion kaya nagkagamitan na nadaan sa inyong balay. Nga na siya, no? Okay, standby lang una. Ato sa sugdan na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usaka lalaki nga si Andro, pero kining giasoy o gisugilo ni Andro nga kaagi diri kanako. Kaagi kini sa ila ni Madeline o Dodoy. Ang ilang lugar, di lang daw nila isulti. Pero sakop sila sa Zamboanga del Norte. Istambay lang una sa mga uban pa natong mga product, napakita uban mga product. Nga pang bata, pang hamtong, pang teenager, pang tigulang, o uban pa nga makatabang kaninyo. Ako ra kining i-share unya. Sugdan sa natos paghatag kinabuhi ang maong kaagi nga giasoy diri kanato ni Andro.

Ang kinabuhi sa tao, mga igala, dili patas. Makaingon ta, dili patas. Bisan tod kita, anak sa atong labaw magkagahom, pero wala magkapariha ang atong sitwasyon. Nganong adunay adunahan? O nganong adunay mga pobre? O nganong adunay mga nakatapos pag-eskwela, mga profesional? O ang uban? Nagrabihan na ginoon, wala yung kini gina-eskwelahan, bisan grade 1. Para masabtan ninyo mahigala, ato kining tagaag kinabuhi, ang gisugilon o giasoy diri kanato nga kaagi nga gipaambit ni Andrew diri kanato, kaagi sa mga magtiayon nga si Madeline o si Dodoy. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang ipangayong awit.

0: Madeline? Madeline?
1: Ah, hello?
0: Ay, dali, dali, dali.
1: Ah, unsa man la?
0: Nasi tatay ni mo.
1: Nasi tatay?
0: Oo. Gusto daw niya nga kwaon ka na daw diri sa amo ah. Nga, aplasta naman ta ka diri. Pero, tingal naman ko niya na imong amahan. Nga, kwaon naman po ka.
1: Oo, sa man si tatay lo.
0: Ano di ha? Dali diri. Kay, ihatod ko ikaw kaniya.
1: Oo, ala.
0: Oh, di ara si Madeline Mario. Imbis na plaster raon ta ning bataan eh.
2: Ah, wao lang na ako. Tay, kay... para mag-usa rami dito sa balay.
0: Ay, wak ba kay plano nga mo pa-eskwilahonin mong bata?
2: Ah, di na siguro tay. Ay, maura mag-yapon. Pag mo eskwila ni, abot na mag-yapon pa noon, di gyapon ni makalampos. Mining sayong kantigog trabaho sa gawas o sa mga klase ng mga trabaho.
0: Nag-edad na lang kining bataan ni si Madeline o si Tianyos.
2: Wa pa gyud taon makakuan sa grade 1. Ah, para sa ko tayo, murag di na na-importante ng pa-eskwila kaya maraming mangyapon. Di mangyapon ni makahuman sila kolehiyo. Ako na lang kuha untay para mag-usa na lang dito sa balay.
0: Nahala, sige. Ah, Madeline, hipusa na yung mga sinina.
1: Tay mo din yung kwaon dali, tay?
2: Oo. Kaya nagulat yung mga igsoon dito. Kaya parawaan ako ilang hunaw-naon pa.
0: Ikaw, Mario, bawas-bawas sinanay mong sigig inom-inom ni mo kay mga anak.
2: O tagsa naman kung mag-inom-inom, tay? Naim na nun, makainom, pero guwaw, awasam.
0: Ah, sige, Madeline, hipusan na ito yung mga sinina.
1: Oo, alo.

0: Direra ka madilin. Uban sa imo magsuon. Ha, para mag-usar kita. Di kay tuwa ka sa imong apuhan, maura mangyapon. Kung sa'y makaon nito, maura mangyapon diri. Ganon dito pa mangyug ka. Ganon mulahi man ka nga naman kay pamilya diri.
1: Gusto mangon ni Lolo, tayo nga dito ko.
0: Maura mangyapon, wama ka mong eskwila dito. Antinin na lang ka, magtuon kang trabaho nga makasuporta sa imong kaulin o sa ato ang makatabang baka. O sige, diyasa mo. Oy, psst, mga bata. Hindi ara si Madeline yung isoon.
1: Oh, tay. Madeline, di rin na lang gunta.
0: Sige, ngamla ko sa ako.
1: Asa man ka, tay?
0: Oo. Oh. Unsay maayo ni si Gawas, may mabit-bit na ako diri sa balay. Di ara mo, kayo mula ko sa ako.
1: Sige, pagyapon si tatay inom-inom di ay. Nauo, sige na siya inom-inom di rin Madeline. Pilminti hubog. Ano anong iya man kung gikuha dito kay Lolo? Ambot sa iya ha? Imbis na plaster na ko dito kay Lolo. Ambot nga nung iya man kung gikuha dito. Bitaw Madeline. Hinoon sad pero maramang gihapon. Mas maayo pa nga ito ako dito kay dili kay tamadakan sa atong pagkaon. Maungani, amot na si tatay. Uy, wani klaro nga hunahuna ni tatay. Sige rabag inom-inom. Kaya sige rabag manghasi. Mao? Oo, Manilin. Klaro na si tatay. Panguli na po daturon, hubog na po. Kaya, usahe rin mo, mura na siya ka ng adik lagi. Manilin? Mao? Basta mahubog na siya. Eh, ay ni si tatay, parang gapon din, sige, inom-inom.

0: Abri. Madeline!
1: Madeline, tamasta tayo. Hubog na po. Ay, tinood ko na yung ninyo, no?
0: Abri ba? Nangabataan eh. Ay.
1: Tay? Hubog ka, tay?

0: tay, kagapos na nato si Madeline.
1: Hawirin yung kamot, tay. Gapos na magandang ng kamot.
0: Tay, ano inyo mang kagigapos, tay? Mati akong tail, tay.
1: Ah, sige pa, wata na diyan. Ikaw nga baboy ka, ay ka ihaon. Ay sa babata, ha? Tanawa na ba si mabadbad na inyong gigapos sa kamot ng tail, ha? Kuhaon ko tong sanggot.
0: Tay, imo kong patyon, tay. Tay, yun sa mandihin mo, tis Madeline, tay.
1: Ayon mo siyang pangutana kay ihaon ko ning baboy. Baboy man ako na, baboy o baboy.
0: Ginoo, tabangi ko, Ginoo. Tabangi ko. Unsa may sala na ako, Ginoo. Ganon, minaon man ko ni tatay. Ginoo, tabangi ko.
1: Ihaon na to ding baboy. Hawirin niyo ng kamot para di magsigig. Bunlot-bunlot.
0: Ginoo, tabangi ko, Ginoo. Ihaon ko ni tatay. Wa ko'y sala.
1: Lunguan to ding baboy.
0: Agay.
1: Wa man malutli. Di na kanutlang babuya ka.
0: Tay, di man ang baboy si Madeline, tay. Anak man ay mo na, tay.
1: O say, anak, baboy niyo na. Baboy, klaro kayo. Bebe. Uy.
0: Hala, tay, wala kayo manutli si Madeline, tay.
1: Di manutla liyong liog. Hait man niya itong sanggot.
0: Tay, hanggay, tay.
1: Di man ka manutlan. Naroon di man ni manutlan.

0: Hesus, Ginoo ko. Nganong ihaon man ka sa imong amahan?
1: Amot nang.
0: Ay, hubog na po ito imong amahan. May kanyo, wala kang rutin paglogo sa imong saliog sa asanggot?
1: Wala nang, itamangan siguro ko sa Ginoo.
0: Imposible ka nang kahit atong sanggot, wala ka marutli sa imong liog.
1: Maungani nang.
0: Kinanglataguan ka na mo. Kay basin, uli na po ito imong amahan. Logoan na po ka sa liog. Dali ka sa mo, dali ka sa mo ah.

0: Ay, mamata, asa man si Baboy? Ha, asa man si Baboy?
1: Tay, nito man to sa gawas, tay.
0: Karon, wa man dot dito yung liog nga akong gihiwa sa akong sanggot. Imposible ka ha, ita sanggot. Unsa may naanya ng bata nga di manutlan? Asa na to? Wala ba dinis malay?
1: Wala, tay. Tuwa sa gawas.
0: Asa na to bata ato ha? Pagitaon ako, ihaon ako to. Ihaon gano'n ako. Imposible di siya manutlan. Pantay karon lang yun. Manilin! Manilin! Asa kang bata ka? Ihaon ta ka, babuya ka. Asar tong babuya ha. Oy, psst, oy.
2: Oy, Mario. Kita ka ni Madilin nga baboy. Unsay baboy?
0: Baboy ba? Kihaw na ako.
2: Oy, naunsa man itaw hana ni. Anak man to ni mo, di ba to baboy?
0: Ay, unsay anak, baboy to. Asar to, masaya kita guha ninyo ha.
2: Ay, wako kay balo kung asa na imong anak. Kaya ingon palagi nila,

0: aun daw nimo. Wa malutni si mong sanggot. Unsa kay naa niya itong bata? Asa na to? Madeline! Madeline, asa ka?
1: Madeline, daragyo ka ay gawas kay mong ama nagpangita na po sa imo ha. Kay ihaon daw ka. Baboy ang tanaw niya sa imo ha.
2: Mao ganit. Nak, tungguin ko na.
1: O diyara ka. Kaya mo kang ilimod. Kung manid siya din sa mo, ino na mo, wami kay balo. Tago lang ka diyan, tago lang ka.
2: Salamat na.
0: Asar gitong bata ito ha. Hoy, kinsa nagtago ni Madeline? Ah, baboy! Masimasilingan ha, hilabtunon mo, magpakialam mo sa among pamilya. Kaya ihaon ko ng bata na, ihaon gina ko na. Asar ni ha, karon yung ka. Karon yung kang magsakpan ta makit at taka ihaon tayo kang bata ka. Baboy ka, baboy!

0: lakaw na lang yun din madilin. Lakaw na lang din sa inyo, kay. Delikado kasi mong amahan og bahubog.
1: Oo nang, mo lakaw na lang yun ko din nang.
0: Ikaw na ibahala kung asa ka pa ingon mahilikay lang ka din ining lugar na to. Kay, kung saan ay mong amahan ni mo, huwag may kasabot. Kanong ihaon man ka, baboy may patanaw sa imo, ha?
1: Mau gani nang, magpalayo na lang ko din nang.

Kumusta na ka sila ni tatay dito? Ako maiksoon. Naedad na lang ako 15 anyos pero may rasan nga lalayo ko dito. Kay patyon man ko ni tatay, ihawan man ko niya, kay baboy ang tanaw niya sa ako, ah. Ang ako maiksoon, kumusta na ka? Pila na katuig, wala may magkita.

0: Madeline.
1: Oh. Louis?
0: Basinaw ka. Masugot ka. Manguyab ko sa imo, ha? Total, naginusaran mo kasi magkinabuhit din ang napita. May pa'y magminyo na lang ka. Uban na ako.
1: Magminyo ka sa kwadoy?
0: Oo, maningkamot ko tayo nga mabuhita. Magpumata.
1: Ah, oh, sige, doy. Pahalag bata pa ko, maurumang gihapon. Huwag mo ka eskwila.
0: Ah, ay napaguna na ng eskwila. Maningkamot na taluha nga mabuhita.
1: Ah, oh, sige, doy. Makasuporta naman ka sa ako, ah.
0: Huwag mga ningkamot ko tayo para makakaunta. Nabuhi mga ganyan ang mga walay mga buot. Sabi na ka ng mga buang. Buhi magkanik kita pa. Na normal. Maningkamot ako. Mag-umata.

0: Asa magagikan, Doy?
1: Arito ra. Wala ka ko balik ha, kay nako etun sa uma.
0: Ah, sige, Doy.
1: Ikaw na ibaigo diri ha.
0: Oo.
1: Ikaw na ipagluto, kay mabalik pa ko lakaw.
0: Ah, sige, Doy. Magdali na kang pagpauli ha.
1: Oo, si Madeline.

May nalang niya akong talong-tanom. Ang talong. Ubay-ubay na kini. Doy! Oh. Kinsa mo? Pwede ba i-exulti sa iba, Doy? Oo, sa may ato. Ako pa ni mo, Doy. Muuban ka sa amo, Doy. Muuban? Kaya nga no, sa may akukuyugan sa inyo, ha? Dali lang kakakwarta din, Doy. Paano ba? Paastigay lang ba? Paisugay lang. Paisugay? Oo! Abi di mo, Doy. Kami nga grupo. Gikan mi sa bukid. Di baba mi. Para mangitag lang diskarte. Naay mga tao, Doy, nga bubayad para lang aduna sila ipatrabaho. Ipatrabaho nga unsa? Ipatrabaho nga ana ba? Patay? Oo, naay mga tao nga gusto nila nga na ipapatay nila nga tao. Kalaban ba nila? Gusto nila ipapatay? Kami, Doy. Kami ilang hayron. But pasabot ninyo, killer? Unsa man di ay? Dalirang kwarta, Doy. Isa lang ka tao, patay. Kwarta na. Di kay mag-antos ka na yung uma-uma ni mo eh. Pastilan. Di lang siguro ko, kamo lang. Kriminal man taniana. Ang ato pong ipamatay naman po'y kalaban po. Ibalik kita rin mo patay ba? O niya, bayaran ta. O uban ka sa mo akin. Nakita na ako nga, okay ka ba dir sa mo ah? Kinaki pagkaisog. Hindi lang siguro ako. Na ako'y pamilya. Oh, mas lisod imong pamilya o dihara ka sa imong uma-uma. Taman. Dili paras diri nga bigla-bigla ang kwarta ba? Pag ma... Patay na nato ang tao nga ipapatay sa nag-hire sa ato, ah. Kwarta na na yun. Bigla ang kwarta ba? Dilipar siya ng imong uma, mag-abuno pa ka, mag-atiman pa ka. Sus, pastilan, buwan ka sa init o maulanan pag yun. Dilipar siya nga nga, haya-hairap, isa na ka kablek. Pak! Patay, kwarta na. Inga na ranoy. Sa man, Doy? Di lang siguro ko, kamo lang. Aw, magmahiran yung ka, Doy. Stoy, Doy, paminaw ha. Paminog mayo. Karon kay nahibalo ka kung kinsa mi. Ha? Karon kay nahibalo ka kung kinsa mi. Kami ang mga hired killer. Nga mo patay sa mga tao. Nga gusto yung papatay sa tao nga mo bayad sa mga. Lagi nakasabot ko. Kamu lang. Pero, kuidaw ha? Base na kay sulti-sultian. Lantan na ba kay midir sa atong lugar? Mahibalan lang na mo, Doy. Nga na kayo nasultian, patay ka sa mo, ah. Dili na may tabo. Sige lang, salig lang mo sa ko, ah. Bantay, ha? Mabulabog lang mi, Doy. Wala mi laing gisultian kay gihagad ka na mo nga muapil sa mong grupo. Karon kay di man ka, pero ayaw gid pagpanulti nga kami, ha? Unsay among mga trabaho. Kay, di gin may magpanuko pagpatay sa mo, ha? Hindi lagi. Ayaw mo kabala ka. Sige ha. Oo, sige.

0: Ah, Doy.
1: Juan, ato saan ako kakuma?
0: Asa magagabi eh?
1: Ah, dito, sa sentro, na yung mga tao naghagad sa kuha.
0: Naghagad noon sa...
1: Abi ni Mamadilin. Naigrupo ba nga gikan sa bukid? Yan, ibaba sila. Nangitagla yung diskarte. Tapos, kung na mo hire sa ilang ano na ipapatay sa ilang, mapatay sila para makakwarta.
0: Niapil ka na, Doy?
1: Wala. Delikado na. Pero ila kong ibantaan, nga dili na ako magsulti-sulti kung unsilang matrabaho kay naaraman sila sa sentro naglatagaw. Walay lain nila pasanginlan ako kung may balaan sila.
0: Ay, kung pagsulti-sulti, anak, Doy. Hinom na ka na, Doy.
1: Oo, Madilin. Sige, matos ako sa umana ko. Kita naon ako itong mga talong, okra. Kaya ubay-ubay na ba ito? Nanaharbisan na ito na ako. Tanawon sa ito na ako ang uban.
0: Ah, sige.
1: May nalang ito panginabuhian na ito.

nami makanding dire. Hala, ang akong ukra og talong og uban akong matinanom, nangawala na. Pasigipang kaons kanding. Kinsa man yung kanding? Ay! Waman magtanaw nga na yung mga tanom dire. Kinsa kani? Pantay lang yung sa utawahan na kaong kinsa itagyan ni kanding. Si! Si! Ipangawin din si kanding ako ma... tinanong!

0: mo ning kanding?
1: Doy, sorry kayo, Doy. Wao ka ba ang tayo nakabuhi din ang kanding nakabot sa ibang matalom?
0: Grabe naman sa mo sa mga magtanaw na ibang mga kanding na nakabuhi din na abot naman din sa akong ipang talom. Wasan ka maluo, isam?
1: Doy, kandoy.
0: Yung sa ako naman naroon?
1: Dali, Doy, dali, Doy. Mag-istorya ta, mag-istorya ta. Dito ta, dali.
0: Sige.
1: Dali, Doy, mag-istorya ta, Doy, dali, Doy, dali, Doy.

Ah, sige. Samtang mag-istorya-istoryeta. Ah, tagay-tagay sa ta. Ah. Pasensya yung kaidoy. Ha? Wala ko'y mahimong kinakaon sa mga kanding. Ah, imo ni, shut up, shut. Relax lang, relax lang. Ato nag-istoryahon. Kadaghan sa nakaon sa imong kanding. Ibalo ka nga, panginabuhin ako na. Sige, Ragudoy. Ay nagpangisugod sa mangka. Na naman na, ato nang istoryahon. Yun sa may makuha na ako nagsitang istorya-istorya niya. Hurot na akong mga tinanong din na, wala ko'y mabaliga. Ibalo mo nga ngawra na itong panginabuhi. Na ako'y pamilya. Ah, sige lang, Doy. Sige, Doy. Oh, siyat, siyat, siyat. Oh, imo na. Para mo relax ba? Ako po, Didoy. Ako, Didoy, ha. Sayang sa ako matalong mo, eh. Relax lang, Gun. Sa ako manawa mo kabante nga nakabuhi ako mga kanding. Oh, dirisa ka, ha. Kay, manghihisaw ka dali. Manghihisaw ka dali, ha. O, sige. O, diyan na ka. Mag-chat-chat lang, diyan. Kahiyon ko.

0: Saya nga sa kumatan mo eh. Grabe na kong hinlo-hinlo. Para lang tambok ang talong, tambok ang okra, uguban pa. Karo igor ang ipangaon sa kanding. Musyat ko eh. Unsa kining sa akong tanggugo?
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
3: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
2: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
3: Kapoy kaayo kong lawas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Nga may na akong tulog din akong hugaw pod may pod din kaghanap ko kay gihi.
2: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
3: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Una gi na nga dili gyud dun ta ko magpakawana kay kanang na ang magiganahan man po ko.
2: Thank you kayo, okay, nay ha. O padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
3: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
1: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ania pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
5: Kuan kay, kanang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako na nga si Jared, kanang magaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ko nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawan nga ko sa mga kauban dito kay ako ra nga ibatan-on nga mga plus.
4: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
5: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo eh. Ngano ako ra man puyoy pamaol kada humaguli. Mm. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma ug buntag wa na puro la pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Test and improvement din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may ganda labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagyod siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mauni siya, Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kaya naani siya gitawag nga boklisen ng pampagana sa pagkaon o makatabang po ang boklisen sa pagkatulog. Napod niya siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon o gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og dili puta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lison na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na to atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacarsop, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O dili punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakaniya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar. Musyad ko eh. Unsa kining sakong tanggogo?
7: Doy.
1: Oh, ups, up. Okay. Ipusil ko. Bigani na kalihay ko. Huli ko na igo sa pagpusil. Asa ka pa igon? Mangita kong sundang, mangita kong sundang. Tigbason ko ikaw. Asa na to siya? Okay. Sakit ang huli ko doy na igo sa pusil. Bigani na kaligay ko. Asa na to siya pa igon? Kalitong dagan. Okay.

0: Pastilan, Doy! Paningka mo na mabuhi ka, Doy!
1: Doy, paningka mo, Doy!
0: Danon ka na mo dito sa akwan, Doy, sintro, Doy! Danon ka na mo, Doy! Matambalan ka!
1: Oh.
0: Ubay-ubay na naman dugo! Kinsa ka nagpusil, nene!
1: Relakaw siya, agay!
0: Patay man siguro ni Isdodo yan, eh! May man pagkakuan sa ilikon!
1: Agay! Doy, paningka mo, Doy!
0: Malilin! Agay! Tabangi ko ninyo!
1: Agay! Okay.

0: Dok, mabuhi pa ka na akong bana.
1: Dok, saan mabuhi pa ka ni Dok?
0: Ay, duha-duhan ako ngayon kung mabuhi pa. Pero di na ni makaya ni. Oh, grabing sama niya sa aking likod.
1: Shotgun ang nagkapusila na sa iya, Dok. Di rin tatos tagkogo, Dok. Oh, nakalikay man siya, Dok. Paglingi niya, nabantayan man niya nga, titiuran siya ang shotgun. Bata nilikay, naigo ang likod.
0: Maogani. Ay. Tanaw na nato ning mabuhi pa ni. Sige lang, kaya ito lang magitambalan.

0: Hala, Doy. May kanina nagkamata pa ka, Doy.
1: Nabati na ko ingon sa doktor. Ako lang giagwanta ang kasakit nga akong ibati sa akong samad sa likod. Maningkamot ko mabuhi ko. Asa na ka ito nakapusil sa ibawa? Waro kay balukin, alis siya bisibat. Ako na balusan mangita og sundang para ako tigbasod pero wala ko ka. Bante kong asa na sa pengon.
0: Sige lang, Doy, tama na pa ay napagsulti, Doy.

0: Salamat na nga nakalinggawas ka sa kamatayon, Noy.
1: Maugani.
0: Salamat na lang tas Ginoo.
1: Dili na siguro tong balik dito. Dito ang balik dito sa atong lugar. Kaya nahibalansap na ako nga. Ipangita daw ako sa mga naghagad sa ako ang mga katong grupo nga ingon pa hard killer. Kaya murag nabulabog daw sila dito kung ako ipasangin lang.
0: Maupa.
1: Pero sila kabalo kung asa ko. Ngayon yata nining lugar. Mauna ayaw ipagsulti hap sa kinsa. Ngayon yata nining lugar. Kaya kung mahibalo sila, sigurado, sundan ta nila.
0: Ay, kabala ka doy. Walay makahibalo. Pagpakaayo lang yung maayang.
1: Magsugot ang sinugdanan, mangita at ang lugar na pwede ta makatanom-tanom nining dapita para mabuhitan.

0: Di na lang siguro ta madiling. Di na lang ta magpayag-payag lang kung ta diri. O niya, may ni diri kay patanom-tanom na to. Bisag din ni atuyo ta. Ato lang palanghiran nga magtanom-tanom ta diri. Kaya wala nang po ni ati manan ni ngayon ta. Magpayag ta diri.
1: Ah, sige doy. Bisa unsa na lang itong diskarte, God.

0: Doy, wala ko magtuo, Doy. Nga makabaton niya pong tagpipila ka mga anak.
1: Ay, bisan sa mga kalisod nga atong naagian, sa mga kamatayon.
0: Labi na sa ako, Doy. Nga bata pa ko. Gilogoan kong liog sa akong amahan, pero wala gyud modulot ang sanggot.
1: Maulagi.
0: O ikaw, Sab, napusilan, may nalangani na ka-survive ka. Bisan wala ko'y grado, Doy, pero sige lang. Antusan nato ang kalisod. Total, na may Ginoo sa langit na magtabang ka nato. Bisan wala ko'y iniskwilaan nga, bisan grade 1. Ang importante nga, mantigo ta sa Panginabuhi.
1: Maugid. Sige lang, sagdira nang wala ta maka-eskwila. Total, makabalo man taman ano. Di kumoro niya itong kinabuhi sa kalibutan. Di na tataman. Di na tamangandoy pa nga, madato ta. Kung na may mga dato, na may mga profesional na mga tao, di kita po ang nasa kawadon. Kaya lisod man po, hurot na ta profesional, hurot na ta madato. Di po ta mabuhi, kaya wala may mag-uuma.
0: Itaw din, no?
1: Oo! Mga tao, buta na ito, puros dato. O niya, puros po mga profesional. Kinsa naman yung mga libor. Dili mapurma ning kalibutan. Walay mga building, walay mga mag-uuma. O kita, nahilin niya ta sa mag-uuma. Kita ang mo supply og mga tanom sa mga tao nga nagkinahanglan ani. Di, kisila po nga mga dato, mga profesional. May atong hatdan sa atong mga tinanom. Mga nagibahin-bahin na ta sa Ginoo.
0: Inganay siguro din, no?
1: Oo! Na'y dato, na'y mag-uuma, na'y mananagat. O, anara na siya.
0: Sa bagay, Sad.
1: Nga, di po na tumalikayan, nga na po yung tao nga mga dautan. Nga, kung saan naman lang ng mga polis, kung saan naman lang mga sundalo, wala sila mahimong trabaho guway mga dautan.
0: Di na kayo malulagi ka ni Anandoy.
1: Ah, mao naman ginang tinuod ba? O, sa kita, atong angkunon ni atong kinabuhi ngayong anira kita. Ang importante, nakalinggawas na sa mga delikado nga pagsulay. Para sa imo ha. Grabe pag-antos ni mo, waka maka-eskwila. Hapit pagig ka papatay sa imong tatay. Kay giluguan kang liog. Ako, nagtarong malunta ko. Nagtarong-tanong. Kino, binuangan pa magig ko atong tao. Gipusil pagig ko kay ambot sa itong nasood atong tawahana. Hadlok siguro itong akong balusan. Tungod kay gikaon sa iyo makanding akong mga tanong. Mauto iyan nalang si Rupat yun. Sus, raidor itong tawahana. Gipainom pa ko. Unya, gitiunan na yung akong tangkugo. May gani nakalikay ko, nakalingi ko.
0: Kaloyan ka sa Ginoo, Doy.
1: Ah, sige na. Mag-umanta ito sa umata. Kaya mag-uhat ang mga kwalito. May nalang ito ato matanong. Pwede na ito mabaligya.

0: Ayo. Ayo.
1: Akin sa kana.
0: Ay, oy. Mayang adlaw.
1: Mayang adlaw sab.
0: Kinsa na madilin?
1: Doy.
0: Oh. Kinsa mo? Wala. Kuan lang mi. Di bisita lang mi diri sa inyo ha. Ay mo kadlok dili mi mga daotang tao. Unsa may ato sa inyo, sir? Di lang nagkuan lang mi diri nagasangyaw mi. Nagasangyaw mo? Pulong sa Ginoo. Kumusta mo diri sa inyong panginabuhi? Ay mo kadlok sa mo anay akong mga kauban. Nangyaw lang mi para mga tao makahibalupod. Mao na among tuyo, susama ka ninyo para makahibalusad mo sa unsay katuyuan na sa atong labaw mga gahom. Unsay mga plano niya.
1: Ama o pa. Dili man kayo may makakuha na sir. Kaya labing ako sir. O ako'y grado. Akong banat o ay natapos.
0: Walay problema. Maistorya rin may kabahin sa pulong si Ginoo. Para po ka mo nga makahibalo. Pero pareha sa inyo, kato giingon ninyo nga wala mo ka eskwela. Mas maayo pa nga kamo nga mga klase nga mga tao nga way nakatunan, daling maluwas sa Ginoo. Ama o ba, sir? Oo. Walay pobre, walay dato. Pero nga naman lagi ni sir, nga na may mga dato na apoy pobre. Oo, tinood ka na. Para ang uban nga mga pobre, kay na may mga pobre nga nahimong dato. Kay gikan sa sinugdanan, mga pobre gina. Mautoy panamina nato ang mga pobre tungay nahimo kay basin makaya nato. Gawas lang nga dili lang kita maghimog daw ta di ta mamintaha. Di mo magpakawas paglaom. Nga bisan namos kawadon, namos kapobrehon, naguma. I worship you. Dili ingon nga babag na siya. Di wala tuy bali ang swerte sa tao, paningkamot lang mo. Bisan tud nga wala mo ina eskwelahan. Ampo sa Ginoo. Kana lang. Abi niyo sir, niabot lang minining lugar sir. Kay likay mi dito sa among lugar kay delikado among kinabuhi dito. Ama o ba? O sir, kay isubaybayan ko sa mga grupo nga gusto ko nila patyon. Kay nabulabog na ilang grupo dito ng mga hard killer. Mauto nga nagpalayo mi dito. Kay di gani ako likod sir. Nadisgrasya gani sir, gipusil ko sir. Sagdi lang ng mga pagsulay. At least naman, nga nakasurvive mo sa mga kalisod o mga dinaotan ng mga pagsulay. Sige lang. Dili lang mo magpakaw sa paglaom, ha? Padayon sa inyong pagpanginabuhi. O niya, kung na'y mga pulong si Ginoo nga isulti sa inyo, ha? Inyong dawaton. Para makahibalo mo kung unsay katuyuan sa atong Ginoo diri sa babaw sa kalibutan. Nasamtang kita ng inabuhi. Ha? Salamat kay sa inyo, sir.
1: Salamat sa inyo, sir. Lisod kining walay grado, sir. O say, dirigin mi sa suok, sir, mapuyo. Kaya di limi makaharong ang istorya sa mga tao nga na natapos pag-eskwila.
0: Tuni ang inyong kaugalingon nga makikatubang sa mga tao nga na natapos pag-eskwila. Kaya ingon palagi sa Ginoo, patas. Patas kitang tanan. Diliingon na niya magpalabaw tungkol kay na natapos pag-eskwila. Paresa kita mga tao. Pero kung na yung mga tao nga magpailagot sila nga graduhan gud sila, pasagdi sila. Ang importante para sa inyo ha, Dudoy, madilin, magbinuotan. O niya kung naiadlaw nga pwede mo simba, simba mo. Pagalagad mo si Ginoo. Magpasalamat nga nakalinggawas mo sa mga delikado nga mga pagsulay sa inyo ha. Mao ba, sir? Oo. Kana lang, bisita sa simbahan. Ha? Pwede siya ma-invite sa mong simbahan. Dilita mo pugson. Kung asa mo musimba, importante nga puyanan ka na sa Ginoo. Adto mo dito sa matag-adlong ating simba. Para kanunay ka mo proteksyonan sa atong labang magagahom, labi na sa mga taong daotan nga nangita sa inyo ha. Dipinsahan gin mo niya. Basta kanunay mo gampo ka niya.
1: Salamat kayo, sir. Salamat kayo.
0: Sir, salamat kayo, sir. Huwag ka rin sa payan.

0: Abi ni mo Kuya Ern. Si Madeline o si Dodoy. Nakalinggawas in taon sa kamatayon nga ilang nagian. Sa bata pas Madeline o si Dodoy napusilan. O karon parayan sila nga nanginabuhi. Bisan tuod walay mga grado, labi na si Madeline, wagi bisan grade 1. Panahon nga, gamiton lang signature, tamak lang yun, kaya di sila makasulat ko yan. Parayan sila nga nanginabuhi. Pinagis pag uma. Ako lang kinigishare ko yan. Nga kaagi, ako na ipahinungod sa mga tao. Nga basi na isusama kanila o na ay natapos pero naaskawad on nga dili magpakawas paglaon magbinuutan lang maningkamot dili gyud pasagdan sa Ginoo paiguan gyud nga makakita og pagkaon basta mulihok lang gyud mo na katong nawad ang paglaom padayon mo sa pagpaningkamot kay wala matulog ang Ginoo. Kuya, daghan kay salamat sa paghatag kinabuhi nga akong giasoy ug gisugilon diha nga kaagi ni Madeline ug ni Dodoy. Himong magtatampo, Andro. Dagan salamat Andro sa imong nga kaagi nga giasoy ni Madeline, kaagi lang ni Madeline ug ni Dodoy. Sige lang, no? Tama tong giingon nga kung walay pobre, walay maporma. Kung wala po'y dato, wala po'y gihapon maporma. Kinsa may mo trabaho, walay mo sweldo, no? Kinsa po'y swildohan o puros na dato. So, ang importante lang, mga siningan, nga patas lang, walay mamintaha. Tanaw ni mo nga, nakaangat ka sa imong panginabuhi, nakay may mo, ay mo pagtanaw sa ana sa obos, mayo lang pagtagad. Ug unsay mo ikatabang, tunulan ni mo, o ana ba, patas lang ba, dilita mamintaha. Maghinig ug maay, maayo ang pagtagad, dili ingon magpatigbabaw ang taas nga garbo kay naa kay mahimo. Hinumdumi, maura ta og paingnan tanan. Bisan pag bulawan ang imong higdaan sa imong paglubong, pero maura ang resulta. Oh, ingana. So, daghang salamat kini si Kuya Ern, maingon sa inyo ha, inyo kalimti ang atong mga product gikan sa atong Capricorn Gold with Balonggay and Santon. Hibalot ang tanan mahigala, mawala kita diri sa kalibutan. Pero may na lang, pinagi sa itong mga product, makasustinta mga higala. Ikauban pa nato sa taas-taas nga panahon ang atong pamilya. Sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. No? Kinalan kung kapi na manggaling, kana na lang mga higala. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang pa na ka na to. Dili siya ingon nga kapi-kapi lang. Makapanambal pagyuga. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha klase ha. Katong gusto ni mo dagag kagamitan sa external lang apart, ang green ang taklob. Pero kung gusto ka may pagkamintol, may pagkabugnaw, kining orange ang taklob nga pang massage. Pero parehas sila pang massage sa mga higala. Para na sila duha. Pero may kalahian lang, may pagkamintol, may pagkabugnaw ang atong orange ang taklob. Hanggang atong Nerveplex Syrup, mga inahan, panahon na ninyo nga ipatagamtam ninyo inyong pagmahal sa inyong anak. Mga elementary, mga babae man o lalaki. Panahon na ninyo na mapatagamtam sa inyong pagpangga, no? Makaingon ng bata, pinanggagi ko ni nanay, ni mama, ni mami. Tungod sa iyang pagpainom sa ako sa Nerveplex Syrup, nindot na kaya ganahan ako mo eskwela, pirmi. Di ba? Nerveplex Syrup, mga inahan, ang kumpletong vitamina. Kung na yung Nerveplex Syrup para sa mga bata, napot kita yung Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule, ha? Abi ninyo mga higala, na yung mga higayon nga mawala atong ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, makatabang ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Ha? Kung gusto ka mo relax, makarelax pag yun na. Kay nanay, buklisin. Basta nindot yun ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Uban usab sa atong isa ka capsule nga B40. Kinsa to'y nakabaton din na o nakatagamtam o nerves neuropathy. Kanang nerves neuropathy, ang batiyon mo ni Ana, na manusok-tusok sa imong tiil ba? O sa'y magbinhod imong mga kamot, imong tiil, magbinhod, na manusok. Nerves neuropathy na. Tungod sa imong edad, dadaot na imong kaugatan o tungod sa diabetes. Makatabang ang B40. Imintin lang, mahigala. Malibihan na siya. Basta kada adlaw lang ni mo i-take isa kapsul sa matang adlaw. B40. O gusto sa ninyo nga dagang health problem ang itikar, katong atong Megacar. Megacar, ha? Hinumdumig yun, mahigala. Megacar soft gel capsule. Para sa mga tao nga, na high blood. Matupin nila, inheritance daw ng high blood. pero mas maayo inyong palig-unon ang inyong mga kaugatan para pag musaka ang dugo, dili dahil siya mabuto. Mamani kasagaran mag-stroke. No? Oban, masapli ng taong kinabuhi. Kaya nibutong ugat. Palig-unan na lang ninyong ugat pinagis pag-mintin sa Mega Carsoft Gel Capsule. Nya tapos sa siging ni mo maintain sa Mega Carsoft Gel Capsule, maubos ay mong BP, hanton ay mong mga kolesterol, magbaba, mupuli ang good nga kolesterol. Oh, ingana ang kanindot sa atong Mega Carsoft Gel Capsule. Kung diabetes ka, siguradong ibaba ang imong blood sugar. Imintin lang ang Mega Carsoft Gel Capsule sa pag-inom sa matag adlaw. O sa lang kapsula. Kung sa mga tatay ng nanay na to, nga doon ay mga idara na to, mga inahandiha, mga anak, paiguin yung mga ginikanan o Mega Carsoft Gel Capsule para mahilig kayo sa kitawag lang halimtanon, kinikitawag nga Alzheimer's disease, no, magmintin sa atong Mega Carsoft Gel Capsule, ha? Isa lang kapsula mga silingan. O sa mga babae nga nag-aguan 10 taon sa dysmenorrhea pag abot sa ilang binulan, para di kayo mo grabe yung kasakit, imintin ang Mega Carsoft Gel Capsule. Sa mga ginikanan nga doon ay depression o anxiety ang ilang mga anak, Mega Carsoft Gel Capsule, mga tabang na. Sa mga hubakon diha, no? Mega Carsoft Gel Capsule lang para dili mo attack ang mga hubak sa matag gabi. Lain na ba kining hubak kay managhoy? O sa atong Fairbite Capsule ha. Katong gamay nga trabaho, daling hanguson, daling kapuyon, usay makatagamtag kag lipong-lipong, luspan kang tanahon, dry imong lawas. Ay napasagdi. Natay Fairbite Capsule ha. Fairbite Capsule. O para po sa mga bagong nanganak na mga inahan, makatabang atong Fairbite Capsule. Okay, daghang kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kini si Kuya Earn, ang inyong Dr. Love sa inyong mga radio.
1: Dr. Love!
0: Daghang salamat! Pagkayo-ayo mga pinangga. Bye-bye o God bless kaninyong tanan. Dr. Love!

0: Mahal na ka ba'y mga pangutana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Yes, yes, yes, mga higala, welcome na po sa atong programa sa inyong kahaponon o kabuntagon o kaudtuhon. Maayong adlaw sa tanan, kini si Buttercup ang inyong higala, mga kahigalaan na to, no? Kauban si Doktora Choi, of course, dili gid mawala atong pinalanggang doktora, ang atong only diabetologist dinhi sa Dipolog sa Buanga del Norte. Hi, yes. Doc!
2: Hi!
1: Ang bisihan ni Doktor, nagkupad-kupad sa cellphone. Daghan kayong nagkuan ni mo, Dok, no? Sa atong Dok Choi.
2: Yes, ma'am. No, pasalamat kay itang ubay-ubay na yun po ng atong mga listeners, no?
1: Shout out sa tanang listeners na to din ha. Sa kadaghan sa mga listeners, ilabi na sa mga nag-message ni Doc Choi sa iya ang messenger, sa iya ang Facebook nga Doc Choi. Thank you kaninyong tanan. Nag sa ato apod nga hotline number nga 0909-304-8924. No, thank you kaay kaninyo sa inyo ang pag-appeal din sa atong programa. Ug nahimo ning successful pinaagi ninyong tanan. Gido.
2: Yes, thank you kaayo og pasalamat po ta sa ato ang sponsors.
1: Oo kana sa mga sponsors.
2: Kani ato magi pang endorse diri nga. Of course, hindi kita po mo endorse og bisan unsa lang, no? So kanang high quality na to nga omega 3, nga ato ang omega care, ang atong high dose nga B complex, nga B forte, tapos ang atong multivitamins. Mm-hmm. Ang ato ang pangbata nga Nerviplex syrup ug ang atong pang-adult nga Nerviplex AE. So kanindot sa mga syrup na to, makatabang sa mga bata sa ilang immune system, makatabang sa ilang growth agi sa chlorella, dayon na apajay kanang taurine for brain development, no? So and then ang ato ang multivitamins nga Nerviplex AE na siya appetite stimulant. So nakanindot niya kay pwede siya nga mugana imong kaon, nindot imong tulog.
1: Ang mainam dun po ko, Dok, ba? Kani si Kuya Arne, nagagamit ka siya permi sa ato ang Fervite. Muna iyang ginamaintain, Dok, nga bahala masigig kabilar si Kuya Arne. Ugunsa pa na iyang mga gimbuhaton, no? Ganado po siya mukaon, maayo iyang tulog, nagainam siyang Fervite para dili siya dali nga makuan. So itawag ani, Dok, kanabi itong mangluspad. Ingon ana, no? Dayon, available po mga higala ang ato ang kanunay nga ginainom, no? Kanang mabuntag bitaw, ganahan ta mga pe. So nindot kaayo i-try ninyo ang atong coffee corn. Ang tanan siguro, doktora, sa akong pamati, naka-try na gyud sa ato ang coffee corn, no? Oo, kay nindot man siya, kay walay palpitations, and then maayo imong katulog, dili para sa uban nga coffee nga kung mag-inom ta, kanang dili na hinon makatulog, no? Kay nakanindot pa jud siya, kay naa siya malunggay, doon na siya santon, katong mangustin, tapos kanang para sa kanang atong mais, no? Kina ang white corn, no? So maayo kaayo siya sa atong panglawas, mga higala. Ubanan po nato sa ato ang orayon nga haplas,
2: kuanas la kanang dili ganahan ang dengue nga ang mosquito per se, no, nga anang baho, so repellent siya sa mga mosquito ang ilang smell.
1: Yeah, si doktora, ako pipasangin lang nga ako na doon ganahan sa haplas.
2: Oh, ikaw, okay, everyday mang ka mag-haplas. Oh, kasi kitang akong hawak. Imo mo nang pahumot.
1: Pero agay mo na yung mga chicken things. Ginahaplasan mo per mini inday.
2: Insect bite or my nana.
1: Agay mo ading likod.
2: Dili po ko everyday din, ma'am.
1: Ay, wow. Ako na isa na all, ani. Nakan na kaikog mga butilya dito sa orayon. Naghinaplas yung ato mga likod o mga kabagtakan. Kasi kitag baklay mga higala, no? So, wana siya, while nagabaklay ta, maghaplas ta, nana mag-exercise ba? Or bisan unsa ato mga gibuhaton sa balay, then magsakit atong likod, kay di man gud malikaya, no, nga magsingot-singot ta, so mga haplas ta. And then di na to kalimtan, mag-inom po ta sa ato ang high dose nga B forte para sa ato mga kaugatan. Dayon, pares na ko, Dok, nga doon naman ko'y high blood. Nag-inom po ko og mega care, giparis po na ko ang B forte. Nindot po ito kayo nga maka-add-ons na lang po ta sa ato ang mga uban nga mga gikinahanglan sa lawas nga mga vitamins, no? Ug minerals.
2: Yes.
1: Labi na nagkatigulang na ta. Ug sa uban nato. Sige, kanang ingon nila manggo nang tigulang.
2: Medyo ko dawat
1: kanang nagsungkod.
3: Di mo dawat si doktora.
1: So medyo sa sorry ha, dili mao nga term. So medyo nag-edad, no? Ilabi na nga mag-edad na ta, kinahanglan
2: gyud. Sensitive kay nang tigulang nga kuan ma'am words.
1: Lagi di gina mao. Pasaylo a mga higala on air ba ni pasaylo a dili jud mao. Sa gingon ni doktora, sensitive na nga word, so dapat sa dihang magka-edad na ta, kinahanglan na kita og daghang mga supplements sa lawas.
2: Sa diha nga magka kuan na sila pa magka wiser.
1: Aha. So kuan ta magka veterano.
2: Wise is oh, we na experience na. Ano ba tao? Kana mama.
1: Sakto jud kay Doc. Na excited na mamati ang ato ang mga mamiminaw gamitan na ni antipara ni Buttercup, no? Kay dili maklaro Doc, gamay kaayo ning naa sa cellphone ingon siya dinhi sa atong last 4 digit number 3891 sa 0951. Ingon siya, hi Doc, baing hapon, taga Quezon Bukid nun ko, na ako'y mahikapan nga bukol sa akong tutoy Doc. Dili man siya sakit o hikapon o tuslukon. Siguro, mura siyag jolin kadako Doc. Wala sad ko'y ginabati nga sakit sa tutoy sa right breast na ko Doc. Unsa kaha ni Doc? Salamat avid listener from Quezon Bukid nun. Salamat sa itong avid listener sa Bukid nun. Welcome. Na siya sa tutoy niya, Doc ba?
2: Kanang, ako pa ni mo, no, diligin na nato ilang lang ng mga, na ay mga bukol-bukol, no? Kay labi na sa breast, very common kay na sa Philippines ang breast cancer sa mga babae, no? Even ang mga lalaki na ay breast cancer, kay lalaki babae na ay breast, no? Pero very common kayo na siya sa kanang babae. Pero, kung na ay mga bukol po, or mabatian bitaw nga kanang ngut-ngut nga bukol ang daan mga lalaki, mas dapat silang magpa-check up, dapat mas maayo ipatangtang na lang na or magkuan kana bitang i-ultrasound of the breast kay talagsa sa lalaki pero kasagaran kung naa is cancerous. No, so very common sa mababae kay syempre mababae man jud kung tutoy, no, the more breast tissue, the more nga risk go nga magka-cancer, no? So, especially sa naay mga kuon, so huna-hunaon ani sa atong texter na ba siya ay family member nga naay breast cancer. Like example, mga first degree, no? So, imong mama, imong isuon, kana muna siya kitaw na to first degree. Ang mga second degree, imong auntie, imong igagaw, no? Imong lula, imong lulo. Muna siya yung mga second degree, no? Dayon. So, on. So, kung nakay mga first and second degree ng mga relatives nga naay breast cancer, so dapat siguro mas maayo kung kaning bukol is ma-check up, no? So kung magpa-check up siya, the first usual nga himuon sa doctor is tagaan kag antibiotic. Kay basin infection lang na siya and mo go away kung makainom kag antibiotic. So if ever dili siya mo go away or di siya mawala after nimo inom sa antibiotic, magduda na ta, no? So basin fibroid lang na siya, so dili rin na siya malignant pero magkadako, no? Or kanang papillary CA, no, papillary breast CA, which is mas more o mas kuan na siya, mas isog, no? Kung sa ato apa aggressive manay among term ana, aggressive na siya nga tumor, dali maski usahay hinay siya mo daghan o hinay siya mo dako or hinay siya mo develop, pero aggressive siya nga resud siya i-treat, no, in ana. So mo na nga the earlier nga ma biopsy, the best for para sa pasyente, kaya nga, no, ang survival is magdepende sa category, no. So kanang itawag nato og kuan pa man siya, stage 1, stage 2, no? So, daghan patag mahimo sa stage 1, stage 2, matangtang pa na to ang bukol, maka-undergo chemo pa na siya, ana, no? And then, naay chance nga ma-cancer-free, no? Pero kung naanata sa stage 3, stage 4, nga nakakalat na sa mga nearby nga mga tissues, so, muna siyang, naanata mahadlok tanga kanang usahay, lisod na siya upsoon, no? So, the earlier gid siya nga ma-detect and the earlier siya nga ma-treat, the better gina siya, ma'am. No? So, dili na to alang-alangon ang kaning mga breast ng mga mass or mga bukol, no? Kay isa gina siya sa kanang gitutukan sa Department of Health, no? Especially sa WHO, no? Nagyan na sila yung program kanang Breast Cancer Month, na may nana bitaw, Breast Awareness, ana bitaw, ng mga programs. Because nakita nila nga, luoy yung kaayo ang kanang mga tao nga maapektuhan ano, aside sa maundang kasi yung trabaho, kaya ma-absent ka, kailangan ka magpatambal. Ang uban anak, ma'am, dili yun makarecover.
1: Nagidok, no? So, mauto, ma'am, no? Doktora, maay kayo nga pagka-explain. O, salamat kay Ead Dudok. Daghantag makatunan. O sa ato ang namati karon, o sa ato ang sender, hinaot nga natubag ni doktora ang imong pangutana. Of course, natubag yun. Gitagaan pag ganitag maayo nga advice, no? Nga dili lang siya, himuong lang-lang nang naay mga bukol-bukol. Then, Dok, ba, speaking of ka nang sa lalaki, magka-breast cancer, mamukol man po din na sila, Dok, no? Kanabitang magka nang mag-teenager, abantay ka na, Dok? Mumukul mo po din yung mga lalaki?
2: Pero kasakaran sa mga lalaki nga marang mubukul, ganun, itang medyo on the fatty side.
1: Ah,
2: okay. Atong breast tissue is, naman ko na siya, fat component ko, no? So, kabantay ka sa mga lalaki nga, kanang overweight or obese, nga medyo naapot sila, marang po silang namukul. Because of the fat content.
1: Okay. Sige. Salamat kayo, Dok. Dari na po ta sa ato ang texter sender. Sa last 4 digit nga 6594 sa 0930. Tingnan siya, Dok Choi o Kuya Franz. Gimingaw ganyan, Kuya Franz. Maing hapon, mangutana lang ko unsay angayng buhaton. Siging sakit yan sa akong anak. Pero gipa-check up na nako, Dok Choi. Pero ang giingon sa doktor na ana daw problema sa heart. Akong anak, please help na minaw misige sa inyo ang programa. Baby girl da ay akong anak, 3 years old, Dok. Salamat, tinaot nga mabasa. Kaluoy po daw ni Dok, 3 years old pa lang. Naana daw problema sa iya ang heart.
2: Kanang basin mo na gitawag na itong mga congenital heart disease. So kanang mga congenital heart disease, ma'am, usually mo manifest na siya early gyud, labi na nang uban nga manghupong, ang uban mo lagom, no, kay na ay naabitay communication between the right and left sides imong heart, no, kay ang right side usually unoxygenated aw kanang diri sa right, ang kuan mangu nato is sa right atrium, no, right ventricle, so mo na siya mo pump out ang right ventricle, so usually inigbalik na siya sa atong heart is wala na yung oxygen.

0: na siya, ma'am, no? So, depende yun na siya kung unsa ang problema, no? So, kung kinahanglan operahan, operahan yun na siya. Like, example, naibuslot sa heart niya. So, kinahanglan yun to i-closed ang kuan. Apoy uban nga, kung gamay ra ang buslot, na-tendency nga makipot rapo siya iyaa, no? So, ang importante yun, ana, nga dili magsadali magsakit-sakit ang bata, kay kanang stressful na para sa heart kung naapo kay ongoing infection mo nang kanabitang na yung mga rheumatic heart disease or RHD ang tawag na mo ana.
1: Mm-hmm.
0: Diba every pila ka weeks is mag-inject na sila og penicillin, no, just to prevent infections na maabot sa pasyente, no? So isa na siya, no? And then kato bawal daw pod mag-guol-guol kay murag mag-constrict ang mga ugat, no? So, muna nga, na yung mga uban nga, dili ganila pahilako.
1: Kanya, o mahapi, Dok, okay na po siya. Same, no?
0: Panang... Marag, di mo po din nga, kuhan d'yo gaya. Mas more on ganang bawal mag-guol-guol, no? Okay. Ang uban, mangod nga, mag-guol, mamu, bakho, nga, marag, muutong.
1: Uh-huh.
0: Oo, so, muna siya. Akong nakuanan. So, dapat, Jude, kanisya, since naman siya'y kuan, ako ma'am, ako suggestion is dapat under the care of pediatric cardiologist niyang anak. No, kay dili man na madala og unsay matabang nako, no. Ang imo ang mahimo is mangita ka og pediatrician nga na-specialize sa kasing-kasing haron ang imo ang anak mamonitor og ayo.
1: Mm-hmm.
0: Kinanglan jud ka og under the care of pediatric nga cardiologist.
1: Kani na kuan man ni siya, napa-check up ba niya sa doctor, dili pa ni siya kuan.
0: I don't know kung kinsa pong doctor iya ang ipa-check, no, kung pediatric nga cardiologist na ba. Basin general pedia, no, kung wala jud pediatric cardiologist sa ila ang lugar,
1: nagiiwa no, man na mention din taga asa.
0: Pero kung naa or naa sa nearby city, mas maayo gyud at least mapa-check siya.
1: Na inani labi nagbata pa dok ba 3 years old di man ka maka kuan jud niya makatudlo jud niya nga di magulgul kung magul gyud na siya manang maatake gyud dok no so kato imong giingon dok no kaning inani di ay posible na adi na siya buslot sa kasing-kasing dok no
0: daghan mga klase good nga kuan sa heart no pero kasagaran ana inana ma'am
1: lahi po tong kuan dok kitawag nila og blue baby kana ada buslot ang heart
0: ana siya
1: mo na ni siya
0: klase pero I don't know sa iya wa man siya gingon naingon naman siya nga nay sakit sa heart di ba
1: okay
0: naingon siya nga nang hupong lang inana nila
1: wala ray hupong na sakit lang na. Ang tiyan siguro nga sakit ang tiyan
0: heart mo ka ang problema mo
1: pero mo na siya nga munsa ibuhato niya kay siging sakit ang tiyan sa iyang anak nga pagpa-check up mo din to ang ingon sa doktor na ay siya'y heart problem.
0: Basin ko lang siguro to incidental lang po to nga
1: nang sakit no.
0: Oh, sakit ang tiyan.
1: Mas maera po to doc kay ngano na pa-check up din niya iyang anak na detect dayon early no nga dun na dai siya problema sa heart. Ay makapag-goal pa matio no pero dili pa ko anman matambalan naman ni siya ma'am so dili ka dapat mag-goal.
0: Kaya ang uban po good mag-goal ma'am pod. Kanabi taong na ay problema sa heart naapod siya laing problema sa laing parts sa iyang lawas kanabi taong itawag na to og abnormality sa gene para ng mga mongoloid or Down syndrome mo na ang term na to ana. So ang uban ana dili lang kay kanang heart ang naay problema nila hasta pod sa ila ang IQ or basin hasta pod sa ilang GI tract na apoy problema no. It's because of abnormality sa development sa fertilized nga egg or something or sa pagdevelop. So usahay dili lang kay heart maapil pod ang ubang organs nga naay abnormality. Mo nang itawang bitaw nato nag syndrome. So ang uban ana is naapoy problema sa fertility. Ang uban naapoy problema sa GI, ang uban naay problema sa IQ, ana ba? So ang uban ana mo nang itawag na siya og syndrome. Kay dili lang isa ang iyang problema.
1: By the way doc, kaning mga problema bitaw doc. Dili pa na siya makita sa newborn screening? Lahi po na siya, Dok, no?
0: Lahi po na siya.
1: Mm-hmm.
0: May mga problema nga makita sa newborn screening, usahay ka nang sa mga G6PD deficiency, thyroid, daghan naman na karoon, marag, I think, 12 or 16 na nakakuan. Pero, kanang mga inanigod sa heart kasagaran is nasa genes nga, kanabitang abnormal jud sa itsura sa gene, di ganaing nga makita nimo sa dugo,
1: Okay, salamat kay doktora no. Magpasalamat po ta sa atana nato nga mga ni appeal no, nag-message nato dinhi sa ato.

0: atong programa kauban ni Dr. Choi og ang atong oras sa pod mga higala. Naabta naman po ta sa oras. So, hangtod na po ta sa sunod nga higayon, Dr. Choi, ha? Magkita-kita na po ta. O dinhan na po ta magsika-sika sa ilang mga radyo, Doc. No, dayon, i-invite sa nato ang atong mga kahigalaan balik, Doc, no, sa imo ang clinic. O ako pong i-invite ang tanan nga mo message, no, sa inyong mga problema din sa atong hotline number 0909-3048-924. O unya mo message po mo sa Facebook Messenger ni Dr. Choi sa iya ang Doc Choi.
1: And then, mag-invite ta sa atong mga listeners. Mm-hmm. Pwede mag-text sila, mag-message, or magpa-shoutout. Mangutana sila kung sa ila ang mga kanang ipamati, unsa kahani in ana bitaw no, or unsa ay ma-advise nato regarding sa mga tambal nila or sa mga laboratory results nila no, hinaot unta makatabang ni sa inyo regarding sa kanang issues sa inyong health no. And then ang ato ang hotline is 0909-304-8924 no, atong usbon no 0909-304-8924. O pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account no nga Doc Choi no. So naka-white ko diha, and then ang background is ako ang favorite nga
0: mantra
1: motto in life, yes. No, is that I believe God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: Absolutely, Doc. No, yes. Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup nga kanunay pong maghisgot sa mantra ni Kuya Franz, actually, no? Nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tanto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 2:45 Ikaw nga walang iba. What a song. Diba? Sino yung may paborito nung ano, Mulawin? Nalala niyo pa ba? Oh. This was the OST of that TV series way back early 2000s, mga 2000s yan, oh, sina Richard Gutierrez and Angel Luxin, diba? A little trivia right there with this song. Pero hindi si Jonalyn yun eh. I think that was just South Border lang talaga. And now it's their version with Jonalyn Viray. Anyways, that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mo lami po ang break ni mo. Samtang ga-break, kiga pananaw og live. Diba? Gabang tayo. Sige, hala, kuha ka ng kutkuti dyan. Dala kape. O, sige, tara kape. Gusto ko yan. Ni-invite ka ng coffee, meaning that person is interested in your story or sa iyong araw. Gustong kamustahin ka. Kaya kapag sinabing, tara, kape tayo. Minsan, ako personally, para mahirap tumanggi. Kailangan mo kasi, it's a term, ano siya eh, o therapy. Ay nako. 0768, shout out kay Jomelin. Pag-apulaan ng bukid noon. I love you. Sabi ni, ay si Ben Aringo. Okay lang yan, Ben. let the time do its thing and go through the process. Damsoy Robles, maying hapon diya sa maramang bukid noon. Oh, ito si Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming. Yung mga solid listener natin dyan sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa Bara Makabalan o mga Ming family. Regards ko kay Kuya Teha. Ayan, maraming salamat po for always tuning in. Mga sweethearts, sa mga, oo, mga winners natin kanina sa ating The Prices Rise Overload na hindi pa nag-claim. Just wanna get their attention. Kenneth Torres ng Barangay Lapasan. And ito si Sir Joel Taladro. Kanya nang na-claim kanina ang kanyang premyo. Maria Corazon Modesto ng Barangay Bunbun Zone 5 at Famila Grace Mabagal ng Barangay Punan, Bulao. Come on down. Kunin na yung premyo. Atin sa atin yan na Kevin Enterprises where your piso gets more value. Hey, I got more love songs in a couple of minutes sa nalalabi natin ano, dito sa ating programa. Kaya naman, samahan ako dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso?
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Di na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Hiniling ng Cagayan de Oro Federation of Taxi Drivers Association of Cavitada ang agarang pagsisiyasa at tumanay double entries sa listahan ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Cavitada President Bernie Hamaka, may ilang taxi driver umano ang nakatanggap ng dobling ayuda matapos mabigyan ng 5,000 pesos sa e-wallet at karagdagang 5,000 pesos cash dahil sa pagkakadoble ng kanilang pangalan sa talaan. Aniha na naging dahilan nito na pagkakaantala sa distribution ng subsidy kung saan 35% pa lamang ng kanilang mga miyembro ang nakatanggap ng ayuda. Dahil dito, nanawagan ng Cavitada sa LTFRB na imbestigahan ang sistema upang maiwasan ang kaparehong problema at mapabilis ang pamamahagi na natitirang fuel subsidy sa mga benepisyaryo. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart 92.7.
1: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
4: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna yung usang nga, nakatabang nina ko, nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
4: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Social.
0: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 3:32 na po ng hapon. Yung mga natutulog pa dyan, nako, kuya, ate, bango na. Sweetheart, bango na di ha. Pero good afternoon everyone. Happy Monday afternoon po. My name is Harvey Stone. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 5. Of course, pasayahin natin yung hapon natin ha. Yung mga feeling lazy today, nako, mag stretching lang yan.

ating mga kaibigan ngayon sa mga kamerkaduhan natin dito sa CDO. Of course, dyan sa may Carmen Market, sa may Agora, Market City, Agora ha. At saka dyan din sa may Kogon Market. Happy happiness din po sa inyong lahat. And of course, yung mga nakikinig pa rin sa atin ngayon. Dyan sa may Eden Solis, sa lahat ng mga staff na dyan, mga pogi at saka magagandang staff nila. Shout out po sa inyong lahat. Happy happy listening. Mayong hapon din kay Demsoy and also kay Christine Jean, kay Kate. Welcome back, Kate. Hope to see you soon. Wala pa, nakalimutan mo na yung pasalubong mo para sa akin, ha. At saka hi na din sa ating mga kaibigan ngayon diyan sa may Bukidnon. Kumusta man mo tanan diha, maupay. At saka yung mga kaibigan natin diyan sa may Valencia City, ha. Shoutout po sa inyong lahat diyan sa may Alcoino Emporium. Happy happy listening po sa inyo. Ay din kay Edwin Amilao, and of course pabati niyan ng happy happy listening din si John Well Amilao. Araw-araw din yan nakikinig dito sa atin. Maayong hapon sa inyo. Mami Marilyn, maayong hapon. And also kay Gigi Ming and Sir Eddie Kinya ng Noisky Food House. Maayong hapon sa inyo. Mag-enjoy tayo, ha. Gaganda ng mga music natin nakalatag buong maghapon, of course. Diba? Pampawala po, pampawala ng kalaay sa kinabuhi. Alright? Anyway, let's move on with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Heart FM.
6: If life is so short,
5: kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala nay lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta.

0: 92.7 Hard FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM, Bukidnon, 3:48 ang oras natin. Maayong hapon. Da lagi. Kabangon lagi. Oy, inaanto ka, magkape ka ha. Oh, damihan mo ng kape. Tsaka less ang sugar. Kasi sanay naman tayo, pait yung buhay natin. Mayong-mayong hapon sa atong mga sweethearts diya sa may indahag karon ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. And of course, yung mga nasa promised land. Oh, sila yung araw-araw ha. Ano mang ginagawa nila araw-araw, naka-Heart FM sila. Maraming salamat po ha. At of course, ang ating mga kaibigan dyan sa may Bara Makabalan, shout out sa Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash. Maayong hapon kay Gigi Ming and also kay Sir Julius. Sir Jules, maayong hapon sa imo. And also, hi din kay Loy Abs. Maayong hapon sa imo, Loy Abs. Abeho Nation di ay ha. Diyan sa may lapasan pala sila. Happy happy listening din sa JL Flower Shop. Kay John Ross, brother. Maayong hapon sa imo, brother. Ano ba yung merienda mo dyan? Pakishare naman ha.
1: At saka... Bulaklak mi.
0: Chicharon.
1: Chicharon bulaklak.
0: Chicharon bulaklak. Yun ang wala sa kanila. Pero kompleto sila sa lahat ng mga flowers. Yung flowers na... Basta. Happy, happy listening sa imo, brother, ha? And also sa ating mga kaibigan dyan sa may westbound terminal. Dyan po sa may vegetable landing. Happy, happy listening po sa inyo diya, ha? Mga utanon diha ron. Sakto nga spelling sa utan. Mayong hapon diya, Jason Steele. Kisa man eh. si Igig. Mayong hapon daw sa imo. Pildi daw ang imuhang. Pildi ang Detroit. 3:15 oras na din. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
2: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Kapag super lamig at merong ice. Oops, teka. Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas
6: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri. Radio with

0: Ng immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rosehip at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit, pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso, pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat, pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa anilang lahat. Sensya na, may very technical problem lang. And that's okay. Anyway, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating palatang ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dango po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang programa. At dyan sa atin, ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sanda ako man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po naman palatudunan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan, itawag nyo yan, 0969-226-9623, mga kaibigan, yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala tutunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan.

Tawag po 0969-226-9623. Ang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating malalutunan. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Naputol.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Sa lahat ng ating mga kababayan po, available na ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar. Kaya puntahan nyo na po ang ating po namang mga produktong herbal na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po mga lugar, mga kaibigan. Itawag po ninyo pati po yung adi po namang sabon, mga kaibigan.

0: Siyempre ba mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, at ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, makakatulong po sa atin mga kaibigan para po naman ay tuloy-tuloy tayo na maging malusog. Maging malusog tayo mga kaibigan at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kung napapakinggan po ninyo ang mga testimonya ng ating mga kababayang natutulungan na po ng ating Rice Coffee, ganun na ganun din po ang pwedeng mangyari po sa inyo kung ito po ay sisimulan po ninyo yung pag-iinom at gagawin tuloy-tuloy po ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Ano po? Hello po? Sino po sila?
1: Lumuwas ka nga.
0: Hello? Hello po? Hello po? Ano po pangalan?
1: Melody pa.
0: Melody. Okay, taga saan si Melody? Hello? Hello?
1: Taga Bicol po.
0: Saan sa Bicol?
1: Sa Naga po.
0: Naga. Okay, ilang taon na si Melody? Hello? Hello? Hello mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kwento ang kalusugan pa rin, hindi ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

0: Tumawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating mga produkto sa mga lugar. Sa mga lugar po ninyo mga kaibigan, available po yung ating mga produkto. Mga ipagtanong-tanong lang po, hanapin po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice coffee. And then syempre mga kaibigan, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at saka may sikat ng araw. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Nagandang kalusugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Romel, Cadiz.
0: Romel, okay. Tatay Romel, taga saan po kayo?
1: Lipot, Milaor.
0: Milaor, Camarinesur.
1: Yes, sir.
0: Okay, Tatay Romel, ilang taon na po kayo?
1: 59.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay Romel?
1: Yes.
0: Matagal na po ba?
1: Every morning.
0: Every morning, matagal na, Tatay Romel? Magdadalawang taon na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Romel, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan, nangarin ko sa kanyang sa programa.
0: Nakikinig po kayo lagi sa ating programa?
1: Oo, palagi.
0: Palagi kayo nakikinig. Yes. Tapos napakinggan nyo po sa ating programa, yung pong,
1: programa.
0: Po, yung ating po namang produkto. Yung ating produkto. At simula po noon, ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Maganda sa kantate. Parang yung mga toxic katawa at nilalabas yung sa umasama din sa pagdumi.
0: Gumanda po ba yung pagdumi po ninyo, Tatay?
1: Oo, sa kayong pag... Sa simula, pag yung unang gamit, parang yung... Kaya, ayaw ba lang pagdumi mo? Medyo...
0: Ano yun? May ano kayo, Tatay? May napansin kayo nung unang beses po kayo na parang dumudumi na... ibang iba yung kulay, yung amoy.
1: After 3 months, normal na.
0: Normal na. So, itinuloy-tuloy nyo lang. Hindi nyo na po, kumbaga, hindi kayo natakot na ihinto yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: At lagi ang naikinig din sa mga ganyan sa programa.
0: Salamat po. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo.
1: Ayun, hindi ko sa kayong mga kapit-bahay ko rito.
0: Umiinom na rin ang ating rice coffee. Diyan po sa Milaor, meron po kayong nabibilhan ng ating rice coffee dyan na malapit?
1: Diyan sa Right Med.
0: Ah, Right Med. Sa Milaor po yan?
1: Opo.
0: Ay, very good. So, opo. So, hindi naman po kayo nauubusan dyan?
1: Minsan, nauubusan. Pumunta kong Naga.
0: Apo, pumunta ka ng Naga. Opo, minsan nauubusan. So, sa Naga na po kayo nabili. Tama po. Nakakailang si Shay po kayo, Tatay Romel, sa buong maghapon?
1: Isang apat.
0: Apat na sa Shay?
1: Oo.
0: Opo. So...
1: Pagkagising, no, matapos, snack. Apat na.
0: Pagkagising, tapos sa gabi. Very good po. Oh, Tatay Romel, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee ngunit may mga karamdaman din pong katulad po ninyo?
1: Try nyo po. Makikita nyo yung effect sa katawan. Maganda.
0: Tama po. Maraming salamat po, Tatay Romel, at mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless, Tatay. Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Si Tatay Romel ng Milaor, Camarinesur. Tawag po kayo mga kaibigan, 09 0929-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Lita ng Katanawan.
0: Nanay Lita ng Katanawan. Katanawan, Quezon.
2: Ako.
0: Apo. Ilang taon na po si Nanay Lita?
2: 72.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
2: Matagal na.
0: Matagal na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Lita, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Daming masakit yung akin. Balaka. Saka may hirap tumulog. Na-insomnia.
0: Hirap kayong matulog noon? Nung panahon na hindi pa po, na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Doon, naririnig ko lang sa radyo.
0: Napakinggan niyo po sa radyo. Simulaan po noon na hindi kayo makakatulog at napakinggan niyo po yung ating rice coffee sa radyo. Nagsimula na po kayong uminom nito. Kaagad-agad po ba kayong naniwala o merong pagdududa po sa inyo, Nanay?
2: Sabi ko, subukan ko nga kung saan makabili nito. Lahat mga butay ka sa bayan, tinignan ko na. Tapos doon sa isang grocery. Yun, doon ako nakabili sa tapos doon sa CN, marami na. Masunod na. Marami na.
0: Marami na. Apo. Nakakailang sa shape po kayo, Nanay, sa buong maghapon?
2: Tatlo.
0: Nanay, nung dati na hindi kayo nakakatulog, mga ilang oras lang? Ilang oras lang yung tulog po ninyo, Nanay? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee?
2: Minsan, alauna na nung gabi, hindi pa ako nakakatulog.
0: Tapos, makatulog man?
2: Mga dalawang oras lang.
0: Tama, mga dalawang oras lang. Tapos gising na naman kayo.
2: Gising na naman.
0: Opo. Pero nung kayo po nakainom na ng ating rice coffee, Nanay, kumusta na yung pagtulog po ninyo?
2: Maayos na. Saka yung pagdumi ko, ganun din.
0: Okay din. Yung pagbabawas po ninyo ay okay din ngayon. Kumbaga, noon po, Nanay, hirap kayo sa pagbawas.
2: Minsan mga 3-4 na araw. Ganun.
0: Nako, antagal noon.
2: Ang dumi. Parang kambing.
0: Pahirapan pa. Pero nung ngayon, umiinom na kayo ng rice coffee, Nanay, kumusta na?
2: Maayos na.
0: Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo, bukod po sa'yo, Nanay?
2: Yung apo ko, yung anak ko. Nung mahal na araw, nandito lahat mga anak ko sa
0: ano. Wow! So masaya kayo noon, Nanay?
2: Yung anak ko na lalaki, yun ay... Hindi na nagkakatiyon eh. Nareklamo doon ang kanyang sikmura.
0: Correct. Kapag nainom ng ordinaryong kape.
2: Kape yung mga 3-in-1. Sabi ko, di, rice cook yung bilhin mo. Tikmang ko nga niya yung kape mo. Tinikman. Binigyan ko. Pinagtimpla ko siya. May asukal. Sabi ko, wala. So, biglang mainit talaga ko dyan. Ano kaya doon sa amin? Meron kaya nito? Sabi ko, tingnan mo sa mga...
0: Butika.
2: Kasual sa kainta, meron na ngayong sa Taytay. May Southstar drug.
0: Correct. Opo.
2: Sabi ko, puntahan mo doon at hindi gawalan nyo. Ngayon doon sila nabili. Sila nang mag-asawa ang nagkape nyo.
0: Wow. meron doon, meron po sa Southstar drug, doon na sila nabili.
2: Wow, nabili naman. Sila mga dalawang kahon, tatlo, ganun.
0: Nako, napaka.
2: Kaya ngayon, pagka konting lang yung kape ko, tsaka yung ano.
0: Mm-hmm.
2: Uy, padalhan mo naman ako ng pambili ng kape. Wala na akong pambili.
0: Tama. Tama. At kayo yung nag-ano sa kanila. Kayo yung, kumbaga, nagbigay sa kanila ng ideya na maganda yung rice coffee kaya, sa kalusugan.
2: Mm-hmm. Kaya nung sama-sama kami din, mm-hmm, pambili namin ng kape. Maramihan. Sa CN. Sa CN.
0: Tama.
2: 175 lang bili namin isang bag.
0: Tama. Opo.
2: Kaya doon kami nabili.
0: Ang saya
2: na. Nagkakaubusan na naman.
0: Nagkakaubusan na naman. Opo, nanay. Kaya yun, yun yung sinasabi. Uy, nanay, nga pala, natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi pa.
0: Oh, dapat matikman nyo na po yun.
2: Ano kulay ng box?
0: Kulay dark brown.
2: Ano kulay ng box?
0: Dark brown po, nanay, ang kulay ng box. 230 pesos lang po yun. Kasi 25-in-1 yun. Ang kagandahan po nun, nanay, yun po yung tinatawag nating strong and healthy. Ang sarap nun. Para kang umiinom ng tsokolate nun. Ang sarap nun. Tapos, nanay, yung ating sabon. Dapat gamit na rin po ninyo, nanay.
2: Wala akong mabili.
0: Nagtanong ka po dyan sa ano, sa lugar po ninyo?
2: Oo, nagtanong na ako eh. Sa ano ay, sa dito sa
0: ano, libutin nyo, nanay, yung ibang ano, kung yung mga pwede nyo mapagtanungan.
2: Dati daw,
0: meron.
2: Yung nag-deliver, ina-deliveran siya.
0: Oo.
2: Tapos nung ano daw ay,
0: hindi na.
2: Hindi pa raw nauubos. Hindi na muna siya kumuha. Ngayon daw, wala na. Hindi na siya na. Hindi na raw siya
0: nabili. Kumbaga na, ubusan na. Opo. Nanay, basa yung sabon natin. Kulay white po yon ang packaging po nun. Plastic packaging, kulay white. Okay? Yung ating sabon po yan, yung ating sabon. Yung ating po namang 25-in-1 nasa kulay dark brown, nanay. Balitaan nyo ako kapag kayo po yung nakabili, nanay, at umiinom na po noon, ha? O kung gumagamit na po kayo ng ating
2: kaya
0: sabon.
2: Ano kaya ako hindi nag-ano nun? Igawa nung akala ko, yung kulay brown, baka sabi ko, baka yun yung markape. Kaya ay, hindi ako...
0: Nanay, basta po yung ano, nanay, basta po ang spelling po ay R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. R-I-S-E po, nanay. Pag R-I-S-E yung spelling, sa atin po yan.
2: Hindi naman ako nakakapasok na malapitan doon sa may ano.
0: Mm-mm. Pag binigay po
2: kaya
0: sa inyo...
2: ako bumili ng kape.
0: Kaya
2: binigay, pabila ko ng rice coffee. Hindi... tanong mo sa akin, isang box ba po o sachet?
0: Opo, basta nanay, tingnan po ninyo, di ba ibibigay po yan sa inyo bago po ninyo bitawan yung bayad. Tingnan po muna, sabihin nyo, ika ay pwede ko bang makita kung tama yung hinahanap ko? O, ganun po, nanay. Ha? Para sigurado tayo. O, balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha?
2: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo at wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo. Nanay, tawag ka na lang po sa mga susunod na araw.
2: Tagal ko nga bago makapasok ngayon.
0: Opo, mas maigi po yung sa gabi para mas mahaba yung ano natin, yung panahon natin makapagkwentuhan, nanay. Ang sarap niyo pong kausap, kaya lang wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay Dita.
2: Okay.
0: Thank you very much. Thank God bless you. Po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo.
2: God bless
0: this. Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. Si Nanay Lita, mga kaibigan ng Quezon, Katanawan, Quezon. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Heart FM Time. It is now 8:06.

0: Heart FM Time. It is now 8:18.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tanto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart,
3: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, manakas kumain, manakas ang pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, dating House Speaker Martin Romualdez posibleng maharap sa panibagong criminal case ayon yan sa Ombudsman.
3: DIR, DOH at FDA nagsagawa ng inspeksyon para sa VAT-exempt medicines.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, non-verbal gestures, maaaring may tuturi na grave threats, ayon naman sa Korte Suprema.
3: Headline sa ating balita, ang lokal na PhilHealth, pinalawak ang emergency care benefits sa Northern Mindanao.
2: Sa ating balitang lokal pa rin, DA-10, naglatag ng mga solusyon para sa mga magsasakang apektado na pagtaas ng presyo ng langis.
3: At si Daon, nininaw na limitado lamang ang city scholarship slots.
2: Sa balitang lokal pa rin, mga manggagawa ng sa San Gia Steel Plant o mapila ng benepisyo sa gitna ng posibleng pagsasara.
3: Headline naman sa ating balita, ang Bukidnon NFA. Bukidnon magbibigay daan sa auction ng 20,000 na sako ng dati nang nakaimbak na bigas.
2: Samantala sa balita, Bukidnon pa rin, ROTC Summer Camp Training opisyal ang sinimulan sa Malaybalay City.
3: At IP parents sa Kalilangan nagpasalamat sa Tarabasa program ng DSWD.
2: Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, supply ng tubig sa ilang bayan ng Davao del Norte apektado ng matinding tag-init.
3: Headline sa ating balitang international, 5 clandestine drug factories winasak sa anti-cartel crackdown sa Mexico.
2: Sa balitang international pa rin, mga barko at tankers stranded habang nagpapatuloy ang restriksyon sa Strait of Hormuz.
3: Sa ating balitang pampalakasan, Shai Gilgeous-Alexander muling kinilala bilang NBA MVP.
2: At sa ating showbiz balita, kay Abad, ipinunyag ang cancer-free matapos ang laban sa breast cancer.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes. Pangalawang araw po sa linggong ito, Mayo 19, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
1: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Aras sa atin ngayon, 20 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
1: Heart FM, Balita.
2: Posibleng maharap sa panibagong kasong kriminal si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Boyeng Rimulya, ito'y kaugnay pa rin sa flood control scandal. Nauna nang nagpalamas ng freeze order ang Court of Appeals laban sa ilang bank accounts at insurance policies na inuugnay kay Romualdez. Habang naglabas naman ng whole departure order ang Sandigan Bayan, sinabi ng Ombudsman malaking tulong sa kanilang investigasyon ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa flood control scandal. Ito'y dahil kahit paparin makakatulong ito sa pagtukoy sa mga nakinabang at sangkot sa multi-billion pesos na iskandalo.
1: Heart FM Balita.
3: Sa iulay na balita, nagsagawa ng joint inspection ng Bureau of Internal Revenue, BIR, Department of Health at Food and Drug Administration sa Muntinlupa City upang tiyaking maayos na naipapatupad ang VAT exemption sa mga gamot at health products. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, na yun ang hakbang na masigurong napapakinabangan ng mga pasyente ang mas murang presyo ng maintenance at iba pang mahalagang gamot. Kabilang sa mahigit 2,200 VAT-exempt medicines ang mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness at kidney disease. Samantala, patuloy na nakikipagtulungan ng mga ahensya upang matiyak na agad na nakukuha ng mga mamimili ang benepisyo ng VAT exemption sa pagbili ng gamot.
1: Heart FM, balita!
2: Aras natin, 22 minuto makalipas ang gabi ito na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Hindi kailangan magsalita o magsulat para makasuhan ng grave threats. Ito ang nilinaw ng Korte Suprema matapos itong sabihin na mga non-verbal gestures o pagbabanta gamit ang kilos at senyas ay maaari na maituri ng grave threats sa ilalim ng revised penal code. Nagmula ang desisyon sa kaso ng isang Belgian architect na inakusang nagtutok ng daliri na parang baril at gumawa ng kilos sa tila paghiwa sa leeg. Laban naman sa dalawang complainant matapos ang alitan sa isang construction project. Bagamat pinawalang sala ng Korte Suprema ang akusado dahil hindi napatunayan ang criminal intent, nilinaw naman ng tribunal na hindi limitado ang salita o hindi limitado sa salita o sulat ang grave threats. Ayon sa Korte Suprema, anumang non-verbal gesture na may layunin manakot o manindak ay maaaring pumasok sa krimen na grave threats. Alas 7.23 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang balitang nasyonal. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
2: Sa ating balitang lokal, pinalawak naman ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa Northern Mindanao ang implementasyon ng Outpatient Emergency Care Benefit. O ito po yung Outpatient Emergency Care Benefit Package sa mas maraming ospital sa rehiyon. Ay kay PhilHealth Regional Vice President Delio Aceron II, sangkop ng benepisyo ang mga pasyente ginamot sa emergency room at nakauwi sa loob ng 24 oras matapos mabigyan ng kaukulang lunas. Kabilang pa sa OACB package ang mahigit 300 serbisyong medikal, kabilang na ang X-ray, CT scan, laboratory tests at ilang kinakailangang gamot para sa pasyente. Maaari man ang mapakinabangan ang nasabing benepisyo ng lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth, ilang bahagi na ang magpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa rehiyon.
3: Sa iwalay na balita, nagpatupad ang iba't ibang akbang ang Department of Agriculture Region 10 upang matulungan ang mga magsasakang naharap sa mataas na gastos dulot na patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Supervising Agriculturist Ferdinand Caravalle, direktang naapektuhan ng oil price hike ang sektor ng agrikultura dahil maraming farm, inputs at kagamitan ang gumagamit ng produktong petrolyo. Kabilang sa mga apektado ang presyo ng abono, pestisidyo at operasyon ng mga makinaryang ginagamit sa pagsasaka. Dahilan upang matumaas din ang produksyon at transportation cost ng mga magsasaka. Bilang tugon, inikayat ng DA-10 ang paggamit ng organic fertilizers at organic pesticides upang mabawasan ang pagdidepende sa mamahaling imported agricultural products at makatulong sa pagpapababa ng gastusin sa produksyon.
2: Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Nilinaw naman ng City Education and Development Office o SEDO na limitado lamang ang bilang ng mga estudyante maaaring makinabang sa ilalim ng City Scholars Program ng Lungsod. Ayon sa City Education Department Office Department Manager Richelle Petalcurin Dahay, inaasahang ilalabas sa Mayo 30 ang opisyal na listahan ng mga aplikanteng nakapasa sa scholarship program. Sinabi ni Dahay na umabot na sa mahigit 4,000 ang mga aplikante, kaya naman patuloy pang isinasagawa ng tanggapan ang cross-matching at verification process upang matiyak na lehitimong residente ng lungsod ang mga kwalipikadong benepisyaryo.
3: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, nananawagan naman ang mga manggagawa ng Sania Steel Plant na maibigay sa kanila ang kanilang benepisyo at huling sahod sakaling tuluyan ng magsara ang planta sa Mayo 20. Ayon kay Albert Castro, isa sa mga tauhan ng planta, maayos umano ang kalagayan nila sa trabaho at mabuti ang pakikitungo ng kanilang mga Chinese employers sa mga manggagawa. Dagdag pa niya, wala rin umano silang anumang nalalaman kaugnay sa mga aligasyon ng illegal na aktibidad na iniuugnay sa planta. Umabot naman sa 20,000 pesos ang kanilang buwan ng kita kapag kumpleto ang 30 araw na pasok. Ngunit wala silang natatanggap na sahod kapag lumiliban dahil sa umiiral na no work, no pay policy ng kumpanya. tinatayan 300 manggagawa ang maaaring maapektuhan at mawalan ng hanap buhay pagsapit ng Hunyo kung tuluyang magsasara ang planta.
2: Itama inyo mga orasan alas 7.27 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maisim paalala at ang ating commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Mugidnon, balita sa ibang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin dyan ang balita papalangkasan o sports at ang ating balitang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
0: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Mag-load na sa GCash G-Load! Daming pa bonus! DBTeen.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: 92.7. This is Heart 92.7.
9: 92.7.
1: Heart Cagayan de Oro. Balikan natin ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Aras sa ating yon, alas 7.29 ng nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Boostar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Patuloy pa rin kayo nakasabay-bay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Kaya din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, ha, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Dabadala naman sa lahat po ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Yan ang isa pamamagitan ng ating Facebook Live. Ang ating Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Magyari po lamang pag-i-follow po ng ating mga pages na yan, ha. Samantala naman dito sa ating live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, no? Ng inyong mga shoutouts at yan po'y babasahin natin sa pagkatapos po sa hulihan ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Itama inyo mga orasan, eksaktong alas 7.30 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Isa sa ilalim sa public auction ng National Food Authority Bukidnon, ang humigit kumulang 20,000 sako ng aging stocks na bigas na kasalukuyang nasa kanilang mga warehouse. Ay kay NFA Bukidnon spokesperson Glenn D. Otoy, ang mga naturang bigas ay mahigit 3 buwan ang naka-imbang, kaya kailangan na itong ilabas upang maiwasan ang pagkasira at mapanatili ang maayos at daloy ng inventaryo ng ahensya. Ani ay sinasagawa ang auction dahil hindi sila direkta nagbebenta ng bigas sa merkado. Kaya naman tanging mga kwalipikadong bidder lamang ang pinapayagang makabili upang sila ang mag-distribute sa mga pamilihan. Layunin ng hakbang na mapaluwag ang mga bodega ng ahensya at bigyang daan ang mas maayos sa paghahanda para sa darating na bagong buffer stock, kasabay pa rin ng inaasahang anihan sa mga susunod na buwan.
3: Samantala, pormal nang binuksan ng Reserve Command at Philippine Army sa pamamagitan ng 10th Regional Community Defense Group ang ROTC Summer Camp Training para sa mga Military Science 3 cadets sa Camp Osito, Dibahian, Balaybalay City. Dinaluhaan ang pagbubukas ng mga opisyal na militar, training staff at dandaang kadete na sasailalim sa masusing pagsasanay bilang bahagi ng kanilang preparasyon sa ROTC program. Ayon sa mga organizer, layunin ang taunang summer camp na higit pang hubugin ang disiplina, leadership at kaandaan ng mga kabataang kadete para sa posibleng serbisyo sa bansa. Kasabay ng pagbubukas ay sinagawa rin ang presentasyon ng mga unit formations at pagbibigay ng training directives na magsisilbing gabay ng mga training sa kabuuan ng kanilang pagsasanay.
2: Aras atin, 31 minutos. Makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga, panghuli sanay ng ating mga balita mula sa Bukidnon. Lubos naman ang pasasalamat ng isang Indigenous People Parent Beneficiary. Wala naman sa kalilangan matapos makinabang sa Tara Basa Program ng Department of Social Welfare Development Northern Mindanao. Idinala ang beneficiaryo na si Jessa de San Jose na nagsabing malaki ang naitulong ng programa sa kanya bilang magulang, lalo na sa paggabay sa kanya mga anak sa pag-aaral at sa mas aktibong pangikilahok sa kanilang edukasyon. Ayon sa kanya, naging mahalaga rin ang programa sa pagbibigay ng dagdag kaalaman at suporta upang mas maging epektibo ang kanyang pagganap bilang gabay sa pagkatuto ng mga bata. Gid pa niya, ipinapakita ng Tara Basa Program na abot nito maging ang mga komunidad ng Indigenous people at nagbibigay ng inklusibong oportunidad para sa mga pamilya sa paghubog ng mas maayos na edukasyon ng mga kabataan. Oras natin, alas 7.33 ng nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na! Heart FM Balita! Dumago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
9: Heart FM Balitang Mindanao.
2: Supply ng tubig ha, sadya po sa ilang bayan ng Davao del Norte. Abay apektado po yan ng matinding init. Ang nilalaman ng balitang yan nating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, bayong bundang, detalye.
10: Nakaranas ng pagbaba ng supply ng tubig sa ilang bayan ng Davao del Norte dahil sa matinding init at mataas na konsumo nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa ilang water districts, bumaba ang level ng tubig sa ilang pinagkukunan kaya naapektuhan ang regular na distribusyon sa ilang komunidad. Pinayuhan ng mga lokal na otoridad ang mga residente na magtipid sa paggamit ng tubig at mag-imbak lamang ng sapat na supply para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpatupad rin ng monitoring upang maiwasan ang posibleng kakulangan ng tubig sa mga susunod na araw. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga kaukulang o kinauukulang ahensya upang makahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema ng supply ng tubig. Inaasahan na makakatulong ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang epekto ng matinding init sa mga residente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita. Tagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Heart FM Balita. Alas 7.35 na nagmamadaling umaga, dumago tayo ngayon sa mga balita mula sa ibayong dagat.
9: Heart FM Balitang International.
2: Limang ilegal na drug factories ang winasak ng mga otoridad sa Mexico bilang bahagi ng pinaigting na operasyon laban sa mga kartel. Ayon sa mga opisyal na tuklasan ng mga clandestine laboratories sa isinagawang anti-drug operation na target ang produksyon ng ilegal na droga sa bansa. Bahagi umano ito ng mas malawak na crackdown ng pamahalaan laban sa organized crime at drug trafficking networks. Patuloy naman ang operasyon ng security forces habang hinahanap ang mga responsable sa pagpapatakbo ng mga illegal na pasilidad.
3: Sa iwalay na balita, dahil sa nagpapatuloy ng restriksyon sa Strait of Hormuz, lubos nang naapektuhan ang paggalaw ng mga cargo vessel at tanker dahil sa mainit na tensyon at limitasyon sa pagdaan ng naturang shipping route. Nagresulta ito sa pagkantala ng deliveries at pangamba sa posibleng mas malaking epekto sa global supply chain at presyo ng enerhiya. Ilang shipping companies ang nagsisimulang mag-adjust ng kanilang ruta habang patuloy na binabantingan ang sitwasyon sa rehiyon.
9: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balita papalakasan, ito ha, muli pong itinanghal bilang most valuable player o MVP ng National Basketball Association si Shai Helius-Alexander ng Oklahoma City Thunder. Habay matapos nga po ang impresibong performance sa kasalukuyang season. Inanunsyo ang parangal bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons. Ito na ang ikalawang sunod na MVP award ni Helius-Alexander na nagtala naman ng average na 31.1 points, 6.6 rebounds, 4 na pasa at merong isang agaw kada laro. Sa edad na 27, si Helius-Alexander ang ikalabing apat na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakakuha ng magkakasunod na MVP awards kung saan natalo niya sa botohan sina Nikola Jokic ng Denver Nuggets at Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs.
9: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Nagulat ang fans at netizens matapos ibunyag ni Kay Abad na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer na lihim niyang nilabanan mula pa noong 2025. Sa kanyang birthday vlog, dito lamang Mayo 17, ibinahagi ng aktres ang naging gamutan niya sa Singapore kasama ang asawang si Paul J. Castillo. Ang KK, nadiskubre ang cancerous tumor sa kanyang dibdib matapos siya magpasuri dahil sa matinding pananakit ng tiyan at operasyon sa gallstones. Sa kabila ng pagsubok, sinabi niyang naging sandigan niya ang pananampalataya at suporta ng pamilya at masayang inanunsyo na cancer-free na matapos ang gamutan.
2: Ako ha, maraming nagulat dyan.
3: Oo, kasi eh. Inilabas niya nung ano eh. Nung 17.
2: Oo,
3: yung
2: no?
3: Yung video.
2: Akalain mo eh, akala natin okay lang siya.
3: Correct.
2: Gumawa pa ng pelikula yan kasama si ano, di ba? Patty
3: si
2: Garcia.
3: Si Paolo. Parang ano ata yun eh, kung di ko nagkakamali, parang reunion movie.
2: Oo, oh, 2025, di ba?
3: Yes, sa Netflix.
2: Tapos 2025 din, nung ma-diagnose siya.
3: Breast cancer.
2: Naku ah. Oh. Oy, mag-ingat. Sa mga kababaihan ha, ito po, dalawa po palagi. Oo, prone kayo sa dalawang cancer palagi.
3: Oh.
2: Unang-una, ito pong breast cancer. At syempre, isa pa,
3: cervical. Yung
2: cervical cancer. Yeah. Okay, kaya naman ingatan. Sabi po ng doktor, kasi meron po malapit sa akin na nagkaroon po niyan, ano, sabi po ng doktor, yan daw po ay present na sa inyong mga katawan at normal na yan sa mga katawan ng mga babae.
3: Yes,
2: kaya
3: yes,
2: lang, kailangan daw po ay laging monitoring.
3: Correct.
2: Kasi daw, ay prone po kayo dyan. Ano, makinig lahat ng mga babae, ito po ay very useful, ano? Okay, kaya mahalaga po na lagi po kayo nagpapatingin. Diba? Ikaw, kailangan kayo nagpapatingin. Oh. Mga babae.
3: Marami namang ano, marami namang ways to, hindi naman self-diagnose, but to somehow check, no, kung may nangyayari na ba sa katawan mo. Tama ka naman doon, yung babae, mas prone talaga doon sa dalawang cancer na yan. Ano yan eh, bali, yan yung enemy namin.
2: Oo, ng mga babae talaga.
3: Oo, e syempre, kailangan din natin na alagaan ang ating mga sarili.
2: Nako, eh, yung alam naman natin na napaka-delicate na lugo na party niyan, di ba? Syempre, yung dibdib, di ba? Eh, yung at saka, syempre, yung cervix ninyo. Ano, kinaingatan po yan. Ingatan po tayo. Hindi po biro yan, ano? Kasi unang-una, hindi biro sa physical na pangangatawan ng pasyente na magkakaroon na wag naman sana. At pangalawa, abay, ang cancer po ay mabigat na sakit at matinding labanan po yan.
3: Correct.
2: Yan po ay nangangahulugan ng pera.
3: Kaching-kaching.
2: Kaya wala kang kaching-kaching, ay talagang...
3: Wala ka ding pang pagamot.
2: Oo, ay talagang wag naman sana'y goodbye! Pero hindi po birong usapin yan, ano?
3: May mga bagay naman na pwedeng gawin para maiwasan itong mga ito.
2: Yan, prevention is better than
3: cure.
2: Yan, kaya naman magpa-check up, ha? Huwag laging sa boyfriend nagpapa-check up. kailangan doktor po ang kakapa niya.
3: Ang tumingin dyan.
2: Oo. hindi boyfriend yung kakapa niya, tahawak niya palagi. Ha? ang uyab.
3: Naminaw ba? Naminaw.
2: Naminaw, ha? Hindi palaging asawa, uyab. Dapat doktor, professional help po ang kailangan.
3: Kasi, alam mo naman yung mga signal naman yung katawan natin eh. Huwag yun ang hayaan na lumalapa.
2: Ito si Pabi ni Paring Totor.
3: Yung diba?
2: Amitek dito. Sabi niya.
3: Yung ngiti ay parang.
2: Sabi niya, hindi na kailangan ng doktor-doktor, kamay ko lang.
3: ano yan siya eh? One, ano yan eh? Ang tawag doon? Parang nasa kanya ng lahat.
2: Nasa kanya na lahat. Pero totoo yan. Dadaan ko lang sa joke yan.
3: Oo.
2: Pero seryosong usapin po yan.
3: Yes,
2: ha?
3: Yes.
2: Talagang isa po yan. Dalawa po yan. Ha? Sa isa, dalawa sa, ang tawag dito?
3: Sa,
2: tinatawag na ano? Yan. Yung tinatawag na killer of woman.
3: Yes.
2: Yan. Yan po yung dalawang yan. Kaya magpa-check up! Magpa-check!
3: Magpa-check.
2: Sa doktor, ha? Sa doktor.
3: Tsaka ano, isa din sa lagi kong sinasabi, doon sa mga kaibigan ko din na may parang nararamdaman, huwag puro YouTube, huwag puro self-treatment.
2: Ay, oo.
3: Pumunta kayo sa doktor.
2: Correct.
3: Alamin ninyo kung ano yung kalagayan ninyo bago kayo. Okay naman, wala namang problema sa mga alternative medicine. Maganda naman yun sa katawan.
2: Nakatulong yun.
3: Kasi organic yun eh.
2: Oh.
3: That's nature's way to heal us. Pero mas maganda din na matingnan ka medically.
2: Yeah.
3: Para tingnan kung ano yung sitwasyon
2: nila. Yung masilip nila.
3: Huwag yung parang, parang ganito, parang ganyan.
2: Oh, mahirap yun. Tsaka huwag kayo mga isyado mag-google palagi kapag may naramdaman kayo.
3: Oo nga, nakaka-stress kayo.
2: Nag-go-wild yung isip mo. Wala ka.
3: Nag-overthink. Mamari, masakit lang yung ulo mo. Tapos
2: Google mo na agad.
3: Google mo.
2: Nakupo, Diyos ko, ang sagot ni Google. Laging palala.
3: Parang mas lumala yung sakit ng ulo mo. Imbis na magamot ka or parang ma-relieve ka din sa nararamdaman mo. Kaya mas mabuti na matingnan.
2: Yeah. Pacheck ka palagi ha.
3: Lalo na't kung ikaw naman ay kaya mo pang pumunta sa doktor.
2: Yan.
3: At you can talk to the doctor about your situation.
2: Yan.
3: Huwag mo nang hayaan na lumala.
2: Yan
3: ala, larga ka na.
2: Yan na.
3: Marami naman tayong paraan dyan eh.

0: si Pasin kasi andito po ang first lady. Parang kasi ang una atang ang una atan niyang pupunta talaga is si President, si PBBM.
1: Okay.
0: Due to the turn of events, kaya si FLM na ngayon.
1: Ang magre-represent. Ayun. Siya. Sige. Edi, abangan natin, yung kung ano po, sana na may huwag na, alam mo, ang cancer ba? Baka daw bumabalik yan, ha?
0: Yes, may remission ng cancer.
1: Kaya dapat ay laging monitoring.
0: Monitoring talaga. Yeah. Ito naman ay, ano natin ito, dati pa sa tabing ilog.
1: Diba? Idol natin yun, si Kay Abad. Siya. Sige. Maraming salamat sa inyong chika ngayong araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Alas 7:44 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HBGJ Tagalog Toots ng Abdulakim Taxi. Jay, good morning!
3: Yes, good morning, Mars! Good morning, Nen! Ang Kaswagan area ay may kalwaga pa naman sa ngayon at ating highway, National Highway. Okay naman ang flow natin, National Highway. Vice versa, napakaluwag. Diyan naman sa prosin ng Kaswagan, okay lang naman. Dire-diretso, papunta sa Dennis. Makaluwag pa rin ang Venice. Itong Coranis lang, may build up lang konti. Madami na nga kasi ating mga pasyente na pupunta sa hospital.
1: Mm-hmm.
3: At dito naman, mapaikot ako, papunta naman sa Divisoria. Yang bahagi ng Divisoria, yung Capistrano, medyo sarado na yan. Meron ng detour, papunta rito sa Chavez. At then mag-resal ka dahil nataradong kasada papuntang City Hall. At yan sa Garland, okay naman ang Garland. At Tulay, papunta sa Paminta, Carmen, okay naman.
1: Ayos.
3: Parating na nga ako dito sa ating Patag.
1: Nasa Patag ka na ngayon. Kamusta dyan? Maluwag ba?
3: Ah,
1: maluwag. Pati nga,
3: tactical,
1: luwag din. Ay, walang pasahero, ano? Anyway, sige, ha? Mamaya pasasahan, ba't magkakaroon na rin ng pasahero yan mamaya? Thank you very much. Ayong report, ha? HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi.
3: Yan na natin sa sitwasyon. Umakasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
1: Aras natin yun, alas 7:46 na nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Mayo 19, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, dating House Speaker Martin Romualdez posibleng maharap sa panibagong criminal case ayon sa Ombudsman.
0: BAR, DOH at FDA nagsagawa ng inspeksyon para sa VAT-exempt medicines.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, non-verbal gestures maaari may tuturing na grave threats ayon sa Korte Suprema.
0: Headline naman sa ating balitang lokal, PhilHealth pinalawak ang emergency care benefit sa Northern Mindanao.
1: Sa balitang lokal pa rin, DA-10 naglatag ng mga solusyon para sa mga magsasakang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis.
0: Balitang lokal pa rin, SEDO nilinaw na limitado lamang ang city scholarship slots.
1: Samantala, mga manggagawa ng Sanjia Steel Plant, umaapila ng benepisyo sa kita ng posibleng pagsasara nito.
0: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, NFA Bukidnon magbibigay daan sa auction ng 20,000 na sako ng dati nang nakaimbak na bigas.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, ROTC Summer Camp Training opisyal nang sinimulan sa Malaybalay City.
0: At IP parents sa Kalilangan nagpasalamat sa Tarabas sa program ng DSWD.
1: Sa balitang Mindanao, supply ng tubig sa ilang bayan ng Davao del Norte apektado ng matinding init.
0: At sa ating balitang international, 5 clandestine drug factories winasak sa anti-cartel crackdown sa Mexico.
1: Sa iba yung dagat pa rin, mga barko at tanker stranded naman habang nagbabatuloy ang restriksyon sa Strait of Hormuz.
0: At sa ating balitang sports, Shai Gilgeous-Alexander muling kinilalang NBA MVP.
1: At sa ating showbiz balita kay Aban, dipinun niyang na cancer-free matapos nga ang kanyang laban sa breast cancer.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin, 13 minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Pasadaan

0: Yung mga nagpapa-shoutout sa atin, no?
1: Oh, ayan, happy morning sa Agales family, ha? Maganda umaga po.
0: Uy!
1: Nakikinig all the way sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you, Ma'am Elaine, Sir Nicolas, Ma'am Jeline. Ayan, Sir Glenn, maraming salamat po.
0: Parang yung all the way. Parang... parang wala suot na dami. All the... Hi! Virgie, Felicia, Estrabella, maganda umaga po. Watching from Kulambog, Lapasan.
1: Ayan, maraming salamat. Ito pa sa may Sambuanga pala, sila Rich and Princess, pinapabati ni Mami Virgie. Maraming ding salamat sa ating mga sweethearts, ang Candia family, Jean Candia, ayan, Jean Garcia Candia, maraming salamat.
0: Ano nangyari sa mga headline natin? Ba't putol-putol yan? Jean Garcia Candia, magandang umaga.
1: Magandang umaga po, Candia family, dyan sa Candiaville, ganito. Thank you for always listening.
0: Ayan, ang Gales family. Lalina Bonitalia Wiso. Good morning, ha. Shoutout sa King Louis Barbecue. Phase 2. O, Trinidad's Bugo. Thank you.
1: Good morning, Mom Merlin. Lioren, kahapon. Maganda umaga po sa, ano, Esgabi family. Ayun.
0: Oo. Si Annabelle Cabuyan Tabanao. Maganda umaga din po. Thank you.
1: Good morning, Mami Nilda Pia. Mayung buntag.
0: Hi, Mami Marilyn. Si Mami Marilyn Mestiza Gonzalez. Oh, si, ano pangalan sa, ano, Candy?
1: Charm.
0: Mami Marilyn Charm Mestiza Gonzalez.
1: Complete name.
0: Completo.
1: Zabella Pininio Encencio. Ayan, watching sa news update here sa Bohol. Shoutout sa kanyang kapatid, si Lilibet Dizon, si Ronrick Encencio, si Elva May, si Linnell, si Arnel, si Christopher, si Nelly Jane, dyan sa may Bulwa. Maraming pong salamat sa inyo. Ay, si Ma'am Bing pala to.
0: Oh.
1: Gandang umaga, Tibi.
0: Gandang umaga. June Rose, good morning! Maraming salamat. Ma'am Merlin Loren, kahapon. Thank you. Shoutout po, Loren family. Laganato family, si Moodland fam, Mickey Abbas fam, Corayag fam, kahapon fam, Canubas fam. Get well soon, ha? Sa kanya to brother, kay Reynaldo Loren. Get well soon po.
1: Good morning. Ito, dito na lang ako. At happy morning kay Mami, ano ha? Mami Amy Balomadres. Happy Tuesday sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Barangay Kamamanan. Mm. O, si Mami Roxanne, tsaka si Sir Norimer. Si Mami Virgie naman, sabi niya, opo ma'am, dito sila mag-lunch. Na sila mag-lunch sa Grand Capri.
0: Ah, so, sina First Lady.
1: Sina First Lady. Happy morning, Mami Gemma Palakat Pupos, dyan sa may Zone 10, Upper Carmen. Sa lahat ng mga nakikinig dyan. O, nasa na yung listahan mo? Wala yung listahan ni Mami. Ito si Ate Karen Torres. Ayan, happy morning. Watching from Lapasan. Shout out natin ang kanyang, sa Honorable Lapasan Barangay Captain Jolito Litlet Oximer. Ayan, maganda umaga po. And also sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo. Sa kanyang hon na si Milpings na nagtatrabaho dito sa motor shop sa Carmen. Happy morning.
0: Ayun. Sino ba?
1: Ito pa. Meron pa si Sir Oliver Dupalco. Good morning. Sir Noel Salvador ng USDP Hasaan. Maganda umaga po. Thank you for always tuning in.
0: Ayun. Maraming salamat.
1: Isingin lang ako dun sa ating Bukid Noon live.
0: Isingin ko lang ha, ba tinitinan mo mga taga SMKUKUKAY ha. Kaya sa mga Smenya. Good morning. Isingin lang dyan. Galanog-lanog. Grabe yung tunog dyan. Damay pati kapitbahay. Thank you po.
1: Eto si na Mami Nympha Bernaldez, maganda umaga. Ayan, good morning from Tubigon Maramag. Gina Mahinay Legaspi Soria, magandang umaga. Mami Gloria Barcobero, good morning. Annie Pansoy Rama, maganda umaga. Totski Legaspi, loud and clear. Diyan sa may Totski Car Wash Kibawi.
0: Aba, thank you.
1: Mami, good morning.
0: Ayun sa inyong pagpaminaw. Alright. So, abangan pa rin natin yung mga winners natin mamaya sa ating The Price is Rise Overload. Tama, minigay pa rin tayo ng bugas at saka ng groceries. Aras natin, ay, 7 minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagbabadaling umaga. Adyat nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Dr. Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsyansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
1: Nel Arciaga. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
4: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!